At ngayong araw nga po ay araw ng Friday, Biyernes ho ngayon, June 19, 2026. Grabe naman yun! Palakpakay! Dahil po araw na ho ng Biyernes, finally nakarating na ho tayo sa pinaka iniintay na araw ng bawat isa. Ng bawat gustong empleyado, bawat gustong mag-aaral o bawat tao na gustong magpahinga. Ang araw ng Biyernes. Kaya ang mga ka-vibe, samahan nyo na ako, oo, sa aking programa. Hanggang alaulan nang naman tayo magkakasama-sama mga ka-vibes. Kung kayo po ay may mga pagbati, kung kayo po ay may mga mensahe, ako, pwedeng-pwede po kayong mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po, mga ka-vibes, ang ating Facebook page, GV99.9FM. Huwag nyo na rin kalimutan, mga ka-vibes, na i-like at i-follow. At syempre, no, i-share ang mga content po natin sa ating Facebook page. Mahalaga po na kayo po ay may mga alam. Oo, kayo may mga nalalaman tungkol sa ating paligid. Kaya mag-follow na po kayo sa ating Facebook page. At syempre mga ka-vibes, kung kayo naman po ay paalis ang inyong bahay at gusto nyo pa rin makinig ng radyo, naku, huwag kayong mag-alala dahil po, ang radyo ay nasa cellphone nyo na. Opo, meron po tayong online live streaming. Magtungo lamang po sa ating Facebook page at nandoon po yung link para po ma-access nyo po ang ating online live streaming. Kaya binabati na natin ang isang magandang morning na po. Opo, lahat po ng mga nakikinig sa ating online live streaming. Happy Friday. Happy Biyernes po sa inyong lahat. Nako, finally, thanks God, it's Friday. Talaga naman kailangan mataas na ang energy natin mga ka-vibes. Pero alam nyo, sa ibang mga lugar po dito sa Batangas, ewan ko lang po sa inyo, gloomy po mga ka-vibes ang weather. Makulimlim. Opo, walang araw, madilim pa kahit alas 9 na ho ng umaga. Diyan ba sa inyong lugar? Madilim ba? Alam ko masarap matulog, pero mas masarap mag-senti mga ka-vibes. No? Medyo sabayan natin. Opo, ito nga panahon, syempre. Kaya kung kayo po ay may mga song requests, ay pwede nyo rin po yung i-text sa ating hotline number. Muli ulitin ko po ha, 0926-079-8708. Kaya mga ka-vibes, magbalik-tugtugan muna tayo. Ito muna ang One Republic para sa Counting Stars. Muli, ito po si DJ Honey dito lamang po sa GV99.9. Yours.

0: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Inyo pong napakinggan ang Dalangin by Earl Agustin. Siyempre dito lang yan sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang sa GV99.9, your good vibes. At siyempre po mga ka-vibes, no, ito pa rin, opo, nakakasama nyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. DJ Honey po ang napapakinggan nyo pa rin mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Nako mga ka-vibes, oo, katulad ng ating napakinggang awitin kanina, ano bang inyong dinadalangin sa ngayon? Oo, ano bang nilalaman ng inyong mga panalangin? Ito ba ay para sa sarili nyo, para sa pamilya nyo, para sa career mo, para sa love life mo, o para sa Pilipinas? Ano ba yan? I-share mo naman sa akin. Oo, actually hindi lang sa akin, sa buong sambayan ng Pilipino. I-share mo naman sa ating mga ka-vibes. Opo, mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po mga ka-vibes, ang ating Facebook page ha, pwedeng po kayo dyan mag-message sa GV99.9 FM. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan, opo, kung kayo po ay paalis na ng inyong mga bahay, wala kayong radyo na madadala, okay lang yan, basta po kayo po ay mayroon pong gadget at internet connection, pwedeng-pwede na po kayong makapakinig. Basta po magtungo sa ating Facebook page at nandoon po yung ating link, opo, sa pinned post. Nandoon ang link para sa ating online live streaming. So mga ka-vibes, ito na nga, oo. Kasi nga, dahil nga, ang tinatanong ko sa inyo about sa panalangin nyo po, ano ba yung dinadalangin nyo ngayon? Yung laman ng mga prayers nyo mga ka-vibes. Kasi mahalaga na ano, na baka mamaya nakakalimutan mo na palang magdasal. Diba? Mahalaga na tanongin natin yung sarili natin. Yung mga prayers ba natin, pang sarili lang ba natin? Opo. Tayo ba ay may care sa ating family, sa ibang tao? Kaya sana naman, no, katulad na nga lang po ng panalangin nyo po para sa sarili nyo, no, pinapanawagan pa rin ni DJ Honey po na panalangin pa rin natin, opo, ang bansang Pilipinas. Kailangan talaga ng panalangin, opo, ng bansang Pilipinas. Sa mga kaguluhan na pong mga nangyayari sa ating paligid. Pero syempre mga ka-vibes, no, muli ang atin pong mga kababayan po sa Mindanao, ang mga naapektuhan po ng lindol. Diba? Hindi biro mga ka-vibes ang kanilang pinagdaanan, ang kanilang mga ginagawang pagbangon po ngayon. Kaya isama po natin sila sa ating panalangin. Pero syempre mga ka-vibes, today is the day. Today is Friday. Kaya naman, oo, diba? Lahat na lang ng gustong magpahinga. Para sa inyo talaga itong araw na ito. Pero dahil nga pong sa darating po na linggo mga ka-vibes, June 21, 2026, ay Father's Day na po. Siyempre, ialay na natin itong buong araw ng Biyernes, yung buong adlib natin para po sa ating mga magigiting, malalakas, mapagmahal at nagsisipagwapuhang mga tatay. Opo, ialay na po natin sa kanila ito pong araw ng, syempre, sa araw ng Friday, o kasama nyo ako, ialay na natin. Pero sa Sunday pa naman ang Father's Day. Pero yun nga, siguro iikot natin mga ka-vibes ang ating mga topic sa ating mga tatay ngayong araw ng Friday. Pero syempre, no, kung ikaw po ay tatay ngayon, tatay bukas, tatay sa isang araw. Opo, yung mga kasalukuyan pong tatay dyan at sa mga future tatay po, opo, happy Father's Day. Gaano gaho kayo, kasaya ngayon, kamustaga kayo, nakakamustaga kayo ng inyong mga anak. Pero dahil nga po, nalalapit na ang Father's Day at inaalay ni DJ Honey ang araw ng Biyernes para sa nalalapit po na Father's Day. Alam nyo, bigyan naman po kasi natin ng pagkilala po ang mga haligi ng tahanan, no? Mula po sa kanilang mga sakripisyo, payo, yung mga walang sawang pagmamahal. Maraming kwento mga ka-vibes, no? Na tayong baon tungkol sa ating mga tatay. Kaya, ito na ang tanong of the day ni DJ Honey. Tan-tan-an-an! Ang tanong ni DJ Honey ngayon, ano ang gusto mong ipagpasalamat sa tatay mo? O diba, napakadali nun. Oo, kasi baka mamaya hindi mo siya kayang sabihin harap-harapan sa iyong itay, sa iyong father, sa iyong daddy, sa iyong papa. Papa! O diba, baka hindi mo kayang sabihin. Kaya mga ka-vibes, iintayin po ni DJ Honey ang mga mensahe niyo po para po sa inyong mga tatay. Siguro yun na lang, ano ang message mo na gusto mong sabihin sa iyong tatay? Ipadala po ang inyong mga kasagutan sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating messenger, ang ating Facebook, pwedeng-pwede kayo dyan mag-message, GV99.9 FM. At syempre lahat ng mga nakikinig sa ating team online, magandang morning po. Ano po ang gusto niyo sabihin sa inyong mga tatay? Ay nako, dahil nga inialay natin ang araw ng Biyernes para sa lahat ng mga tatoy. Ito na muna ang isang awiti na talaga namang para itong ano, awiti ng isang anak para sa hindi lamang kay tatay, pati na rin kay nanay, di ba? After ng kanilang mga sacrifices, after tayong paaralin ng ating mga magulang, tayong mga anak naman, ang babawi sa ating mga magulang. Ito muna ang MAPA by SB19. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa GB99.9. Yun. La cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano
3: din? Ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare! Bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: GV 99.9.

0: That song was brought to you by
1: Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: It is now 10:10 in the morning. That time check is brought to you by
7: BioFlu.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
13: Dalawang, hindi dalawang puti. Labing dalawa yun. Napaisip pa siya eh. Labing dalawang minuto makalipas po ang alas 3 ng umaga. 10:12 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Mga kababs, welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre po mga kabibs, sa inyo pa rin napapakinggan at nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Grabe naman yun. Sino bang nakaka-relate dyan sa inyo na talaga namang hirap na hirap na hirap? Opo, Tagalugin ang mga numero. Diba? Imbis na 12 lang ay 22 ang masasabi ni DJ Andy. Hindi nagkamali pa ako. Pero mga ka-vibes, no? Ngayon nga po, hindi ko pala nasabi sa inyo, may nagpadala po ng liham para sa kanyang tatay. Yan po ang babasahin natin mamaya mga ka-vibes sa ating Be Honest. Kaya kung ikaw po ay may natatanging mensahe o liham para sa iyong minamahal sa buhay, iyan man ang iyong sarili, iyan man ang iyong magulang o special someone, or kahit sabihin na natin na ex na, o kahit sa presidente, i-address natin sa presidente, pwede na rin yan. Oo, mag-text lamang po sa ating hotline number. Makipag-ugnayan lang po, opo. Sa 0926-079-8708. At syempre po mga kababs, mag-message din po sa ating Facebook page, GV99.9FM. Mag-message kayo dyan, makikita po yan agad ni DJ Honey. At syempre po, sa ating team online, sa ating live chat, sa ating online live streaming mga kababs, pwede kayo dyan mag-message. Mag-iwan ang inyong mga mensahe. At saka kung hindi mo pa alam, oo, kung kayo nakikinig dyan, tapos pinapatay mo since paalis ka ng iyong bahay, huwag ka mag-alala dahil kahit saan, pwede kang makinig basta ikaw ay may gadget at internet connection. Magtungo lamang sa ating Facebook page at nandoon po yung ating link para po sa ating online live streaming. Ngayong araw mga ka-vibes, madali lang naman ang ating tanong of the day. Ano lang ang iyong mensahe sa iyong ama? Yun lang naman. Ano ang gusto mong sabihin sa iyong ama? Sa iyong tatay, sa iyong daddy, sa dad, sa papa mo? Oo. Basta yun mga ka-vibes, alam nyo na. Ulitin ko ang ating hotline number ay 0926-079-8708. Pero syempre, bigyan daan muna natin ng mensahe ni Kuya Ruel A330. DJ Honey, good morning po for me. Para kay Baby ang panalangin. O, oh, diba? Duty tayo now, DJ Honey. Hello po, Kuya Ruel. Thank you so much po sa iyong mensahe. At syempre, shout out sa lahat ng mga nakakasama mo dyan sa iyong pinagtatrabahuhan. Ikaw ba'y tatay na? Oo, Kuya Ruel. Happy Father's Day kung ganoon. Kung hindi ka pa naman tatay, oh, Happy Father's Day sa lahat ng mga nakakasama mo dyan. At syempre sa tatay mo na rin. Muli, Happy Father's Day po sa lahat ng mga nakikinig. Though sa Sunday pa naman yun mga ka-vibes. Opo. Yung mga anak dyan, oo. Eh, kayo naman ay gumawa ng kahit konting effort lang po, oo, para sa ating mga ama na maipakita natin ang ating appreciation sa kanila, ang ating pagmamahal sa ating mga ama. Kasi diba ang ating mga tatay po, sila po talaga ang akala natin very, very strong. Akala natin mga malalakas lamang. Akala natin ay hindi lumalambot ang puso. Pero mga ka-vibes, tulad ng mga baka na niluluto nila. Baka talaga, opo. Alam nyo, malambot din ang puso ng ating mga ama. Oo, mga ka-vibes. Kaya, nako, oo, ngayong Father's Day, iparamdam nyo talaga ang pinakamataas na antas ng pagmamahal sa ating mga father. Kasi deserve po nila yon, diba? Yung tipong akala lang natin, yung tatay natin ay siga-siga lang. Oo, kunwari is strong. Pero minsan po, kamustahin natin sila. Sila po ay may pinagdadaanan din. Sila rin po ay tao na may nararamdaman mga ka-vibes. Kaya sa ating mga anak dyan na nakikinig ngayon, ito na ang sign para po kamustahin ang ating mga tatay. Pero syempre mga ka-vibes, dahil nga 10:17 na po ng umaga, ako magbalik tugtugan muna tayo baka kung saan mapunta ang ating pag-uusapan ngayong araw. Pero dahil nga in-offer natin sa ating mga ama itong adlib natin, muli mga ka-vibes, ang tanong ni DJ Honey, ano ang iyong mensahe sa iyong tatay? Ito muna si AJ Rafael para sa Awiting We Could Happen. Mga ka-vibes, enjoy the song. Muli ito po si DJ Honey dito lamang po sa GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano
3: ang mahal naman.
2: 20 na lang.
3: Saan ginawa nito?
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
9: Mga ka-vibes, naghahanap ba ng serbisyong medikal na ramdamang pag-aalaga sa bawat individual? Huwag ka na mag-alala dahil handa ng magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated. Located at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumamit ng artificial intelligence sa pagtukoy po ng karamdaman. Kaya naman, kung nais mo sa vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na, reaching health through care. Grabe naman yun, mga ka-vibes. So, mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 10:42 ng umaga. Naku, ano bang inyong mga pinagagagawa sa mga oras na ito? Kamusta na ba kayo, mga ka-vibes? Opo, ang bilis ng oras, no? Pero, well, dahil nga po today is Friday, dapat lahat tayo may energy. Dapat lahat po tayo excited kasi nga makakapag-finger tayo muli. Pero syempre sa ating mga ka-vibes ha, kung kayo po ay may mga pagbati, may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit na pang celebration yan, pwedeng-pwede lang po kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating pong official Facebook page, GV99.9FM. 10:42 mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas. Ako magbalik tugtugan po muna tayo dahil nga po medyo gusto natin ay chill-chill lang. Ito muna si Maha para sa awitin dahan-dahan. Muli ito po si DJ Honey, dito lamang po sa GV 99.9.

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
4: ng umagang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Magandang morning pa rin po sa inyong lahat. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig, syempre. Dito lang yan sa ating programa, ang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre naman ho, inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Syempre ito po, si DJ Honey. At syempre mga ka-vibes, dahil nga alas 11 na po ng umaga, ano ka naman ang inyong mga pinagagagawa? Kamusta naman so far ang inyo pong araw ng Biyernes? Finally, nandito na po tayo sa araw ng Biyernes, ano mga ka-vibes? Pero yun nga po, dahil nga po today is Friday at inaalay po natin ang araw na ito para sa ating mga tatay. So, sa June 21 pa naman mga ka-vibes, no, ang Father's Day, mahalaga na syempre pag-alaya natin ng isang programa talaga ang ating mga ama. Baka nakikinig kasi ang aking father. Hello, daddy. Good morning. Good morning. At syempre kasama niya syempre ang aking mother at ang aking sister. Hello. Magandang morning sa inyo po. Sana ay masarap ang ating tanghalian. Pero ito na nga mga ka-vibes, no? Syempre kanina na sabi ko sa inyo, opo, naipangako ko sa inyo. Dahil nga po may nagpadala ng kanyang liham para sa kanyang ama. Alam nga, hindi natin basa, hindi nagtampo sa akin yung ating letter sender. Pero mga ka-vibes, muli, nananawagan po sa inyo si DJ Honey. Kung kayo po ay may liham para po sa inyong mga mahal sa buhay, minamahal sa buhay. Ay, talaga naman. Pwedeng-pwede po kayo magpadala ha sa ating hotline number 0926-0798-708. At syempre, kung kayo na may nahihiyang mag-text, opo, di i-chat nyo na lang ho si DJ Honey. I-search nyo lamang sa inyong mga Facebook. DJ Honey. Opo, DJ H-O-N-E-Y. Opo, ganun lang. I-message nyo po ako doon. Doon po tayo mag-uusap at magtutuos. Pero syempre sa ating mga ka-vibes, na magbasa muna tayo ng ilang mga mensahe po dito po sa ating text line. Ang sabi po dito, good morning po DJ Honey. Happy Father's Day po kay Tatay Mario ng Barangay Poblacion, Lipa City. Salamat po sa walang sawang pagsisikap para sa aming pamilya. Mahal na mahal ka namin mula po ito sa iyong asawa at mga anak. Happy Father's Day kay Tatay Mario ng Lipa City at sa lahat ng mga ang pangalan ay Mario. Happy Father's Day po sa inyo. O, pangalawa po sa ating mensahe mula sa ating listener. Happy Father's Day kay Tatay June ng Batangas City, DJ Honey. Salamat sa pagiging matatag at mapagmahal na ama. Naway pagpalain ka pa ng Panginoon ng malusog na pangangatawan. Babawi kami. Love you, Tay. Oh, ang sweet naman noon. Sarap naman pakinggan noon. Oh, parang gusto ko na maging tatay. Ako talaga naging tatay. Sharing lang mga kabay. Oh, last na muna dito. Special shoutout po kay Tatay Nestor ng Tanawan City. Ikaw ang aming inspirasyon at haligi ng tahanan. Maraming salamat po sa lahat ng iyong sakripisyo. Sana makita po tayo sa Sunday. Oh, happy Father's Day po. Ay siya mga ka-vibes, dahil nga po alas 11 na, ito na, hindi ko nabibitinin kayo. Siyempre, papakinggan na po natin ang isa pong liham mula po sa kanyang anak. Ito po ay, syempre sa puntong ito, babasahin na po natin mga ka-vibes, dahil nga ngayon po ay Father's Day, ay syempre patungkol po sa ama. Opo, liham ng isang anak. para sa kanyang ama ang ating pong babasahin. Mahal kong tatay, hindi man kita nasasabihan palagi, gusto kong malaman mo kung gaano ako nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Salamat sa bawat maagang pagising, sa bawat pagod na itinago mo sa likod ng iyong mga ngiti, at sa bawat sakripisyong ginawa mo para matiyak na maayos ang aming buhay. Nung bata pa ako, akala ko normal lang lahat ng mga ginagawa mo. Pero habang tumatanda ako, mas naiintindihan ko kung gaano kabigat ang mga responsibilidad na pasan mo araw-araw. Ngayon ko nakikita ang halaga ng bawat payo, bawat sermon, at bawat pagkakataong pinili mong unahin ng pamilya kaysa sa sarili mong kagustuhan. Salamat dahil kahit hindi ka palaging vocal, nararamdaman namin ang pagmamahal mo sa mga simpleng paraan. Sa paghatid at pagsundo, sa pag-aayos ng mga bagay sa bahay, sa pagtiyak na may pagkain sa mesa, at sa pagiging matatag kapag may problema. Kung minsan man ay hindi ko naipakita ang sapat na pasasalamat, gusto kong malaman mo na pinahahalagahan ko ang lahat ng ginawa mo. Marami sa mga pangarap ko ngayon ay naging posible dahil sa iyong pagsisikap at paniniwala sa akin. At kung may isang bagay akong nais sabihin ngayon, ito ay ang simpleng salamat. Salamat sa pagiging tatay ko. Salamat sa pagiging haligi ng aming tahanan. At salamat sa pagmamahal na hindi mo kailanman nagkulang. Happy Father's Day tayo. Mahal na mahal kita. Nagmamahal. Lara.
0: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

you go, mga ka-vibe. Something from Cat Stevens, Father and Son. Grabe naman yun. Nakaka-touch naman ang mensahe ni Lara para sa kanyang ama. Pero, di ba mga ka-vibes, no, ngayong nalalapit na Father's Day, parang ang sarap alalahanin yung mga bagay na sinakripisyo ng ating mga tatay para po sa atin. Pero syempre mga ka-vibes, no, muli, welcome po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes. Alam nyo, kung may mga tatay po dyan, ano, na hindi vocal sa kanilang mga anak, sa kanilang family, siguro way yun kasi ng pagpapakita po nila na strong sila, na kahit anong pagdaanan ng pamilya nila ay may masasandigan sila. Ganon. Ganon yung mga tatay natin. Diba? Kaya shout out sa lahat ng mga tatay na talaga namang nagsisilbing haligi ng tahanan at nagsisilbi po na lakas po, pinagmumula ng lakas at tapang ng bawat pamilya. Pero syempre, shout out din po sa lahat ng mga nanay. Opo, na nagpaka-nanay at tatay na rin po sa lahat ng mga anak nila, 'di ba? Hindi natin may pagkakaila na wala namang perfect na pamilya, 'di ba? Walang perfect na family, mga ka-vibes. Unfortunately, may mga mag-asawa po na naghihiwalay at syempre ang number one po na naaapektuhan ay ang mga anak. Kaya Happy Father's Day din po sa lahat ng mga nanay na nagpapakatatay sa kanilang mga anak. This Sunday, mga ka-vibes, Father's Day na. Nako, sa lahat ng mga anak dyan na malayo po sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga tatay. Nako, baka naman pwedeng madalaw nyo po ang inyong mga tatay. Oo. Sana naman ay masilip nyo at makamusta nyo ang inyong mga tatay. Oo. Ito na si DJ Honey. Inuutusan ko na kayo. Nakikiusap na sa inyo si DJ Honey. Kasi alam nyo yung mga magulang natin, no? Yung mga nanay at tatay natin. Wala naman silang ibang hangad. Opo, na maganda syempre sa ating future, sa future ng kanilang mga anak. Pero syempre, after tayong pag-aralin, after tayong palakihin, turuan ng magagandang asal, di ba? Itatapo na lang ba natin basta-basta yun? Hindi dapat itapon, hindi dapat kinakalimutan ng magulang, at syempre hindi dapat kinakalimutan lahat ng mga sacrifices na ginagawa ng ating mga magulang para sa atin.

0: Father's Day sa lahat ng mga tatay. Sana po ay mas maging malakas pa po tayo, mas maging malusog. Huwag puro bisyo. Huwag puro bisyo. Tama na ho ang inyong mga bisyo, mga ka-vibes. No? Ang mga tatay dyan, alam ko ay matitigas ang ulo ng mga yan. Pero syempre, no, hangad ng mga anak nyo po, hangad ng mga asawa ninyo, ang magandang pangangulusugan nyo po para syempre mas matagal pa po kayong makasama dito sa mundo. Hay nako mga ka-vibes, ang sarap lang maging ano, ang sarap lang maging chill lang, chill lang. Kaya mga ka-vibes, no, open pa rin ang ating hotline number, ang ating messenger, ang ating Facebook para po sa lahat ng mga pagbati po o po mga mensahe mula sa mga listeners para sa kanilang mga tatay. Diba? Inaalay natin itong programa na ito para sa lahat ng mga tatay na nakikinig ngayon. Ano man ang trabaho ng ating mga tatay, di ba? Lahat ng kanilang paghihirap, na-appreciate natin dyan. Oo, na-appreciate natin yan. Saludo tayo sa lahat ng mga tatay, no? Nasa opisina man, nasa kalsada man, nasa barko man, nasa himpapawid, madumi man ang mga kamay. Oo, di ba? Lahat na tiniis ng ating mga tatay, ma-i-provide lang sa ating mga family ang pangangailangan. Happy Father's Day! Siyempre, hindi ko kakalimutan tatay ko, no? Happy Father's Day, Daddy! I love you so much! Sa mga anak dyan ha, huwag kayong mahiya na sabihin ang salitang salamat at mahal na kita. Ay, mahal na kita. Ang mahal kita. Opo, sa ating mga ama. Oo, kasi alam niyo yung mga tatay natin, hindi sila nagpapakita ng mga emosyon. Pero alam ko na melt ang kanilang mga puso once na sabihan natin ang salamat at I love you. 11:27 ang umagang oras sa buong Pilipinas. Tayo po ay patuloy na magkukwentuhan maya-maya lamang syempre sa aking pagbabalik. Pero for now, habang iniintay ko mga ka-vibes ang inyong mga kwento, ang inyong mga kasagutan, ay siya magbalik-tugtugan po muna tayo. Muli, ito po si DJ Honey dito lamang po sa programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan dito lang yan sa GV99.9, your good vibe.
1: Naka-radyo ka pa ba?
2: Iba pag kami!
3: Baka DJ Honey yan!
4: Baka DJ Honey yan!
5: Baka DJ Honey yan!
6: Baka DJ Honey yarn!
7: DJ Honey!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
0: Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
9: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: GV99.9.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay. Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9,
5: your good vibes. Masaya dito!
7: Check your time. It is now 11:40 in the morning.
8: That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero dead ma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
10: Kapili nga nito. Magkano
11: ang mahal naman. 20 na lang.
10: Saan kilo nga nito?
12: Awat muna!
10: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
13: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
15: GV99.9.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, you are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
1: Ang oras sa buong Pilipinas, isang minuto po makalipas ang alas 12 ng hapon. 12:02 na. 12:02 na po ng hapon, mga ka-vibes. Ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre, dito lang yan sa GV99. Parang naulit. Parang umulit ako. Parang wala na ako sa sarili. Ayun ako, DJ Honey talaga naman. Ano ba nangyayari sa iyo, DJ Honey? Kaya pa, bar? Well, mga ka-vibes, no, ito pa rin ang programa. Oo, kumbaga, hanggang alauna na lang ho tayo ngayong araw. Ulit-ulit ko yun, no? Parang nasabog yata ako sa part na yun. Pero sa ating mga ka-vibes, bawal ang sabog today. Bawal po ang lutang today. Huwag kayong gumaya kay DJ Honey. Opo, ano na? Puyat yan. O, walang tulog. Ewan ko ba dito sa taong ito? Pero mga ka-vibes, alam nyo ba today, ngayong araw ko ng Biyernes, June 19, 2026, alam nyo po ba na may nagsa-celebrate po ng birthday ngayon. Happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Pero bago ang lahat, happy birthday muna sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kani-kanila mga birthday. Nawa po na mas maging masaya pa po kayo sa buhay. At lahat ng inyong mga dreams, wishes, prayers ay mangyari po at matupad. Opo, dapat ay ano ha, maging thankful once na yun ay matupad at ma-reach yung mga ka-vibes. Wag nyong i-ghost si Lord. Opo, hindi yung once na na-receive nyo na yung blessings po, yung prayers nyo, nagkatotoo na gino-ghost nyo na si Lord. Wag pong ganon. Okay, dapat ay consistent tayo. Kumbaga, yung pagpapasalamat po natin, dapat ano na yan, forever and ever. Forever and ever. Mga ka-vibes, ito na nga, ngayong June 19, alam nyo, ipinagdiriwang po natin ang ika-165th kaarawan po ng ating pambansang bayani na si Gato Serizal. Saludo tayo sa kanyang tapang, talino at pagmamahal sa bayan na hanggang ngayon ay inspirasyon pa rin po ng bawat Pilipino. Happy birthday, Dr. Jose Rizal!
2: Happy birthday!
1: At syempre ha, nawa po mga ka-vibes, ay huwag masayang. Oo, dapat huwag masayang ang isinakripisyo at adikhain upo para sa bayan. Nawa, sana, opo, patuloy nating isabuhay ang mga aral, ang pahalagahan, ang kalayaan, at mahalin po ang Pilipinas sa pamamagitan po ng pagiging responsable, tapat, at makabuluhang mamamayan. Mabuhay! Mabuhay ang diwa! Opo, mabuhay ang diwa ni Dr. Serizal sa puso ng bawat Pilipino. Pero syempre mga ka-vibes, no, alam nyo, sa mga tatay po dyan, yung mga drivers nating mga tatay dyan, ay, hindi naman birthday, pero may good news ako para sa inyo, may magandang regalo para sa inyo. Dahil nga mga ka-vibes, next week po, opo, ay nakaset po ang big, hinahanap ko kasi yung ano, yung drum roll. After po ng 4 trading days, ay naku mga ka-vibes, meron pong nakaset na big time rollback po next week. 7.50 hanggang 9.50 pesos per liter ang posible po na mabawas sa diesel next week. Samantala, 3 pesos hanggang 5 pesos naman po para sa gasolina. Mga ka-vibes, ha, ang rollback po na ito ay posible pa pong mag-increase o posible pa rin mabawasan kasi po may isa pong 1 trading day po ang natitira. Well, sana po, opo, ang panalangin nating lahat, panalangin ng mga tatay natin, nawa na mas mabawasan pa itong mga numerong ito na mababawas, na matatapyas sa presyo ng petrolyo. Alam niyo, sarap mag-road trip. Oo, ang sarap pumunta kung saan-saan. Lalong-lalo na ngayong magpa-Father's Day, ha? Saan ba kayo, Gogora Bells? Kasamang inyong mga tatay, mga kabayes. Oo, ano bang inyong mga paboritong puntahan, gawin kapag sini-celebrate niyo po ang Father's Day? Kayang magawa, oo. Well, hindi naman ako ang tatay. Pero bakit ako ang masusunod? Pero sa ating mga ka-vibes, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay na nakikinig po ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. Sa Sunday pa po ang Father's Day sa mga anak dyan, sa mga asawa dyan, sa mga misis dyan. Hoy, may oras pa para pag-isipan ang ireregalo kay tatay. Happy Father's Day, ha? Wait lang, bigyan daan muna natin ang mensahe po ng isa nating listener, mga ka-vibe. Isa nating listener, talaga naman. Oh, ito mga ka-vibes, no? Ha? Wait lang. Si 8114, maganda itong holiday, DJ. Honey, nalulungkot ako pag nag-goodbye ka na, di ako nakakapag-message. Pakibati mo si Joy na manugang ni Imang, misis ko. Hello po. Ano, Joy? Oo, pakibati daw po mula po kay 8114. 8114, nandito pa po ako. Oo, tayo pa pong magkakasama-sama hanggang alauna ng hapon. Oo, ito daw. At syempre, batiin na rin natin ang kanyang misis na si Nanay Imang, hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy listening po at maraming salamat po sa pakikinig at pagsama sa akin po, ha, tuwing programa. At sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay may mga pa-shoutout pa, may gusto kayong batiin ng happy birthday, pwedeng-pwede pa rin kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre naman, ang ating Facebook page, naku, ang ating messenger, pwede-pwede kayo dyan mag-message. Opo, kahit ano babasahin niya ni DJ Honey. At syempre ha, yung mga nakikinig sa ating online live streaming, magandang hapon po sa inyong lahat. Ding, ding. And happy listening po sa inyong lahat. Ay, siya mga ka-vibes, magbalik-tugtugan nga muna tayo. Maya-maya ay magbabalik po si DJ Honey. Siyempre po, dito lamang yan sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan, dito po sa GV. At sa 9.9, yours. Good vibes!

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms

There you go mga ka-vibes. Napakinggan niyo po ang Saan by Maki. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes. Siyempre po, inyo pa rin nakakasama ang pinaka sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Alam nyo, wait lang mga ka-vibes, no? Time out muna tayo sa Father's Day. Gusto ko munang i-share sa inyo ulit. Oh, alam nyo, na-realize ko na isang buong linggo na ako nag-share sa inyo ng mga realizations ko sa life habang ako ay papunta dito sa trabaho. Kasi kanina may naisip na naman ako. Oo. Dumating na naman sa punto na kinausap ko na naman ang sarili ko. Pero syempre hindi naman to the point na naluka na si DJ Honey ha. Pero parang bigla ko na lang naisip na kasi kagabi nag-scroll ako, ganyan-ganyan. Tapos, ay nako, isang kabatch na naman ang nakita kong ikinasal. Congratulations kung sino ka man. Well, hindi naman kasi kami close. So, bakit ko pa siya in-name drop dito? Basta congratulations. Oo. Pero yun nga, no? Parang sabi ko, wow! Kinasal na siya! Parang ako dito! Gat-gat ko lang ako dito! Parang naisip ko lang na, parang di ko pa kaya. O, parang wala pa talaga sa isip ko. Tapos, so ito na nga, oo, kaninang morning, habang ako po ay papunta dito sa trabaho, ito na nga. Sabi ko sa sarili ko, parang alam nyo, wala pa talaga sa isip ko ang magkameron ng special someone, mga ka-vibes. Parang hindi pa ako ready mag-commit, hindi pa ako ready na magseryoso, hindi pa ako ready na magkameron ng tao na aalagaan, iintindihin, aalalahani. Parang hindi ko pa kaya. O, parang okay pa ako sa sarili ko. Nakukulangan pa ako sa pagbibigay ng effort sa sarili ko. So parang, wait lang, bakit ko ibibigay sa iba? Di para sa sarili ko muna. Tama ba? Tama ba? Umaagree ba kayo sa akin? Yung mga single po dyan, umaagree ba kayo sa akin? Na parang, syempre, siguro hindi pa talaga binibigay ni Lord sa isip ko. Opo, yung thought na, parang sarap magka-boyfriend. Parang hindi ko pa naiisip yun kasi nga hindi pa ako ready. Which is really, really good. Opo, kasi nga, ayoko naman na masayang, opo, yung magiging first ko. Ay, taray! Ayoko yung masayang, kaya yun lang na-share ko sa inyo. Oo, na-share ko lang sa inyo na if hindi pa kayo ready sa mga bagay-bagay, huwag kayong magmadali. Opo, huwag kayong magpadala sa pressure na binibigay po ng social media. Huwag kayong magpadala sa pressure na nasa paligid nyo na, alo, kinakasal na sila, engaged na sila, parang may boyfriend na sila, may girlfriend na sila. Huwag ganon, huwag po kayong ma-pressure kasi may kanya-kanya po tayong timeline. Sadyang, siguro, ano pa lang, sadyang ang buhay po nila, opo, ang nakatadhana po talaga na sila po ay kasal sa ganung edad, sa ganung petsa. At syempre ikaw, pinagwe-wait ka pa, oo, ni Lord ng tadhana kasi nga hindi ka pa ready. Diba, umagree ba kayo doon? Kasi syempre, diba, ayaw naman natin na masayang yung mga relasyon, opo, na mayroon tayo. Kaya wag natin madaliin ang mga bagay-bagay. Oo, katulad nga ng ano. Pero minsan, hindi naman nawawala sa isip ko na mapatanong naman, kailan? At syempre, saan? Kailan at saan? At syempre, idagdag na rin natin yung tanong na paano. O diba? Ang hirap talagang ispilingin ang buhay ko mga kabayabs. Pero yun nga, opo, saan man, paano man, sino man, at kailan man. Oh, hindi man natin alam ang sagot doon sa apat na mga tanong, ang mahalaga mga ka-vibes, no? Habang wala pa, habang ikaw ay nag-e-enjoy pa sa sarili mo, enjoy mo, oo, maging masaya ka kasama ang iyong sarili. May ganun ba yun? May kasama yung sarili natin. Kasi diba, hindi natin alam, baka mamaya pag dumating na yung tao na yon, yung tao na iniintay natin, or yung tao na pinagdadasal natin ay dire-diretso na, diba? Parang, edi wala nang me time yun. Diba, nagka-boyfriend ka na, kinasal na kayo, nagka-anak na kayo, nagka-family, o diba, wala nang me time po doon. So,
sa lahat ng mga single dyan, oo, huwag kayo magmadali. Oo, enjoy nyo muna kasama ang inyong family, ang inyong friends. Kasi hindi natin alam, di ba? Baka mamaya once na dumating na sila, ay tuloy-tuloy na at biglang magulat ka na lang, di ba? Sa biglang transition ng ating life. 12:40, ay, bilis ka naman. 12:40 na agad ng ano, ng hapon. Alam nyo, ngayon Friday, napansin ko, ang dami kong dinaldal dito. Ang dami kong mga kwento sa inyo. Ewan ko ba? Ang bilis ng oras, 12:40 na agad ng hapon, mga kubibes. Ay, nako, sa lahat po na may mga pagbati pa po dyan sa kanilang mga tatay, atin pa rin pong babasahin. Kung kayo man may mga reaksyon, hinanaing reklamo sa barangay, pwedeng-pwede nyo pa rin yan ipadala sa ating hotline number 0926-079-8708 at syempre po sa ating official Facebook page, GV99.9 FM. Muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey, pero syempre mga ka-vibes, no? Mamaya, last push na yun ang ating program. Kaya make sure ay inyo na hong ma-text at mabanggit. Opo, iwan nyo ng inyong mga mensahe para mabasa natin live on air maya-maya lamang po. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa TV 99.9.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
5: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
6: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
7: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
8: para sa good vibes na walang humpay.
9: Dito sa GV99.9.
8: Your good vibes.
10: Masaya dito.

0: GV99.9.
1: It is now 12:50 in the afternoon. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 9 minutes na lang bago sumapit ang alauna ng hapon. 12:51 ang hapon ng oras natin sa buong Pilipinas. Nako naman! Okay lang na natin maghiwalay mga ka-vibes. Sabi ko sa inyo eh, last push na natin eh. Once na bumalik ako ulit, kayo talaga, ayaw nyo kasi makikinig sa akin. Well, happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Siyempre, binabati ko na rin ng happy Father's Day muli ang aking father. Daddy, happy Father's Day. I love you so much. Thank you po sa lahat ng iyong sacrifices para sa aming iyong mga anak at siyempre para sa iyong missiles. Shoutout din sa aking mother na rin. Baka magtampo. Father's Day, gusto niya lagi kasama siya. Happy Friday, Mommy. Hello. Once again, happy Father's Day to my father. Opo. At siyempre sa lahat ng mga kamag-anak ko na tatay. Alam po din naman kayo nakikinig. So bakit ko pa kayo isa-isa kinilang? Pero sa lahat ng mga tatay po na nakikinig ngayong oras na ito, maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo para lang maiprovide nyo po sa inyong family ang dapat po na maibigay nyo. Responsibilidad pala talaga. Pero well, maraming salamat po ha. Lahat po ng inyong mga sacrifices talaga, ang inyong mga paghihirap, ang inyong mga pagmamahal, ang inyong mga itinuro sa inyong mga anak, nawa po na magbunga sa mas maganda po, opo, na aanihin ng ating mga anak. Opo, kasi diba hindi naman lahat ay masasabi natin na talaga namang napakabait na bata. Wow, mga ka-vibes, no? Yan lang, happy Father's Day po. Sana i-enjoy niyo po ang araw niyo sa araw ng Linggo. Ina-advance na po kasi ni DJ Honey. Oo, talaga. Hindi naman tayo nagkakasama-sama tuwing Sunday. Pero once again, sa mga anak po dyan, sa mga asawa dyan, bisitahin niyo naman ang inyong tatay. Opo. Bisitahin niyo ang inyong mga father. Baka kasi hindi niyo na sila nakakamusta, eh magtampo. Kamustahin niyo naman kami. Oo, bye. Yeah, mga ka-vibes, no? Ang dali lang ng buhay. Ang sarap lang ng... Ang sarap mabuhay, mga ka-vibes, kapag punong-puno tayo ng pagmamahal sa ating mga puso. Ay, nako! 7 minutes na lamang bago sumapit ang alauna. Maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programa, ang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. Laging tandaan mga ka-vibes, ha? Always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Muli ito po si DJ Honey. At syempre ang bye-bye song ko ay ang favorite ng tatay ko at favorite ng mga tatay. Diba? Ang isang banda ay parang isang family. Laging may leader. Kaya dumilang leader of the band ay na dinadedicate ko sa aking tatay. Muli ito po si DJ Honey. Na nagmamagandang hapon na po and happy Friday po sa inyong lahat. Bye-bye!

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, karambola, karambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
4: Ay, namumuro na ako!
3: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V! 30! 30 anos na! Uy, bingo!
4: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata!
5: Ay pagkakatindi.
3: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
6: This is DJ Frank.
7: This is DJ Kiko
8: Marako. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
6: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
4: 30 anyos na tayo.
8: Mga vibes, 30
6: anyos. GV99.9.
9: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!
10: GV99.9 Your Good Vibes. Nakakasama nyo the one and only Papa P sa programang The Best Request. On behalf of DJ Rico is still resting, no, mga ka-vibes. Sa mga naghahanap kay DJ Rico, pansamantalang wala mo na si DJ Rico ngayon, no? At ako muna ang makakasama niyo sa kanyang programa, no, mga ka-vibes. And it's been a gloomy Friday, no, dito sa istasyon. Napaka-gloomy ng weather. Alam niyo yun, mga ka-vibes, napaka-gloomy. Ewan ko ba kung maulap ba yan, no, parang maulap, makulimlim, di maintindihan eh. Tapos biglang aaraw. Nakakatamad kumilos, mga kayo. Kasi, yun nga, ang gloomy, tapos ang lamig. Ang sarap mag-chill lang. Ang sarap umupo. Alam mo yun, tapos, ang sarap umupo, tapos may kape ka sa gilid. Ako sigop ka. Sarap. Sarap nun, mga ka-vibes, no? But anyway, mga ka-vibes, no? If may mga song request kayo, GV shoutout, or mga hinahing sa buhay, huwag kayong mahihiyang mag-text, or mag-call, or mag-message amin sa aming hotline, ha? 0926-079-8708 or sa aming official Facebook page na GV99.9 FM or sa aming official website na GV999.live. At mababasa ko dyan yung mga live comments nyo, no, mga ka-vibes. Huwag kayong mahihiya, mga ka-vibes, lalo na ngayong Friday, no? It's Friday, yung sarap Friday na. Let's finish this week tough and strong, no, mga ka-vibes. Ang sarap pag Friday kasi kinabukasan, weekend na, kaso si Papa P kasi may pasok. So yun, congratulations sa mga walang pasok kinabukasan. But baliktugtugan muna tayo, mga ka-vibes, no? Dahil Friday ngayon, this is Lazy Song by Bruno Mars. Today I don't feel only here, GV 99.9 Your Good Vibe.

0: America.
1: GV99.9, your good vibes.
2: I have sipon, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: GV99.9.
4: We are back again, mga kabibes. Namiss niyo ba yung ganong intro, mga kabibes? Si DJ Rico lang nakakagawa nun. Inaya ko lang siya. Anyway, mga kabibes, no? This is Papa P, the one and only Papa P. Sa programa, the best request on behalf of DJ Rico. Sa mga nagtatanong kung nasan si DJ Rico, eh, I think he's resting for a while. Anyway, mga kabibes, so balik tayo sa usapan ko kanina na alam mo yung pag-Friday, nakakatamad, ang sarap gumiesta, ang sarap mag-chill, ang sarap gumala kung saan-saan. Oops, gala na naman, no? Friday na naman, bukas, Sabado. Ano ba mga plano nyo bukas, mga kabibes? Ako kasi plano ko bukas, eh, pumasok. May pasok kasi si Papa B bukas, eh, sa mga hindi nakakalam ng mga kabibes, eh. Yun, masipag tayong person. Uy, nagbuhat ng sarili pa ko. Anyway, no, mga kabibs, weekend na naman bukas, no? Alam mo yan, ang sarap pag wala kang pasok na bukasan. Mga kabibs natin dyan na rest day nila, weekend, ganun. Ano ba masarap gawin pag weekend? Tapos, maulan, syempre magkape. Or magcamping. Oo, magcamping. Masarap yun, mga kabibs. Try nyo. Mga hindi pa nakakasubok mag-camping dyan, try nyo kahit one time. Baka napanapin nyo yung feeling na pagka-camping. Eh, maiba tayo, mga kabibes, no? Miss nung ako na dedicated for myself. Na, alam mo yun, na every challenges that I've came, every challenges na naranasan ko, eh, I'm still here and alam mo yun, still fighting for our lives. And ayun, lumalaban tayo hanggat kaya pa natin, hanggat bata pa tayo, laban lang kahit maraming pagsubok, maraming struggles na dumaraan sa atin, mapapinansyal, mental, or ano man yun, no? At this song is one of my favorite, no? Medyo old na siya, no, mga kabibes, but this is my favorite, no, by Celine Dion, no? Kung kilala niyo Celine Dion, eh, This Time Alive by Celine Dion, only here, GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano
3: ito? Ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV 99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic.

Saan ka ba, DJ Rico? No? Miss ka na namin, DJ Rico. Tsaka, miss ka na daw ni DJ Robby. Miss na daw ni DJ Robby yung, ano, yung pang-asar mo sa kanya. Joke lang ng mga kababes. Anyway, if may mga song request kayo, GB shoutout, or mga hinahing sa buhay, eh, huwag kayo may iya, no? Send nyo lang sa aming hotline, ha? 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GB 99.9 FM or sa aming website na GB999.live. Yon, speaking of request, no? Ito, sabi ni 6782. Papa P, pa-request naman po ng Drop Dead by Olivia Rodrigo. Happy weekend po. Thank you. Okay, 6782. I'll play that song later. But anyway, yung Drop Dead is... Eh, share ko lang na mga ka-vibes. Yung Drop Dead is one of my favorite din, no? Thank you sa'yo, 6782. Ito, mapi-play natin, no? Yung Drop Dead by Olivia Rodrigo is one of my favorite these days. I don't know why, pero... Alam mo, alam nyo kasi mga ka-vibes, yung kanta na yan, alam mo yun, medyo upbeat siya na, basta masaya siya, masayang kanta siya na tungkol sa mga crush nyo, sa mga in love dyan, o sino ba mga in love dyan, no? Press 1 nga, press 1. Yun o, balik tayo. Yung Drop Dead na kanta, kumbaga, ano, parang nahimatay ka kasi... Yung kanta na yan is about the upbeat confessional track about breathless rush and overwhelming infatuation of first date, no? Kumbaga, first date nyo may nangyari. Uy, anong nangyari? Ano lang, mare? I mean, yung mga sweet moments nangyari. Yung mare, nakiss ka niya, ganun. Nakiss ka ng crush mo and dropped it ka, diba? Nahimatay ka, diba? Sa sobrang kilig. Parang ganun, no? Mga ka-vibes. And ganda tong kanta na to, no? And thank you sa'yo, 6782, no? Salamat sa pag-request mo and salamat din sa pakikinig sa GB99.9, no? And ito na, sige na, wala na patumpik-tumpik pa, no, mga ka-vibes? Here's Drop Dead by Olivia Rodrigo. Only here at GB99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7160 79 o 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya. Pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
5: Karteng! Pare Karteng!
6: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
5: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
6: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
5: Pero, bulol ka!
7: Ayaw ko na!
8: Hala? Joke pala yun?
9: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
10: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
9: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
10: Opaka-oy na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
8: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
11: This is Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
12: You are listening to.
13: You are listening to.
14: You are listening to.
12: You are listening to.
15: GV99.9.
16: Your good vibes.
17: Your good vibes.
18: Your good vibes.
19: Your good vibes.

0: Metro.
1: GB99.9, your good vibes.
2: I have sipon, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Busy? Pasang request naman po.
7: Hello po? Pwede pong mag-request?
8: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
9: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
10: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
9: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
10: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
9: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
11: The best request.
9: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.
10: Request ka na!
12: You're still listening to the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9, your Good Vibes. Nakakasama pa rin. Sino pa ba? The one and only Papi, on behalf of DJ Rico. Eh, sa programang The Best Request. Nakakasama niyo si from 1 p.m. to 3 p.m. Yun na nga, nabubulol-bulol pa eh, no? Anyway, mga ka-vibes, it's Friday na. Then, 2 days na lang Father's Day na, no, mga ka-vibes. Sa mga tatay dyan, sa mga anak dyan, or sa mga misis, ganun, sa mga girlfriend na may boyfriend na tapos may anak na kayo, eh, father na sila. Eh, baka naghahanap kayo ng mga pang regalo. Siyempre, nandyan ang input tools, di ba uli pa, no? Kung nga rin, naghahanap ka ng mga reliable tools tulad ng cordless power tools or industrial hardware essentials na magagamit nila para sa home repairs, construction, or automotive works kasi alam nyo naman ng mga tatay, mahilig sila mag-DIY or do-it-yourself, di ba? Sa mga bahay natin. And ito na nga, no? Hindi mo na kailangan lumayo pa dahil nandito na ang one-stop shop na Inco Tools Depot Lipa para matulungan kang mas mapabilis, mas mapagaan, yung at mas mapadali yung paggawa mo sa mga bagay, no? At visit nyo lang ang Inco Tools Depot Lipa along JP Lower Hallway, Banay-Banay, Lipa City from 8 a.m. to 6 p.m. or pwede nyo silang tawagan or i-text sa kanilang hotline na 0917-186-0010 or sa kanilang FB page na Inco Tools Depot Lipa. At yun nga, no, mga ka-vibes, tuloy-tuloy lang ang tugtugan, balik tugtugan muna tayo. Kayo ay nakikinig pa rin sa the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9, your Good Vibes.

0: DJ, pasang request naman po.
1: Hello po, pwede pong mag-request?
2: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
3: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
4: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
3: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
4: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
3: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
5: The best request!
3: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
4: Request ka na!
6: You're still listening to the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9, your Good Vibes. Nakakasama niyo pa rin the one and only Papa P sa programa The Best Request on behalf of DJ Rico. No? Yun na nga mga ka-vibes, no? Sabi ko kanina, Father's Day na sa susunod na araw, sa Linggo. Ganun. So, mag-isip na kayo ng mga regalo nyo. Kung anong pwede nyo i-regalo sa mga tatay nyo, sa magiging tatay, and sa mga, ano, sa mga jowa nyo na tatay na. Uy! Kanina, nasara ko ni DJ Robby. Sabi, tatay daw ako. Hindi pa ako tatay, DJ Robby, no? Ano akala mo sa akin? Anyway, mga ka-vibes, no? Ito, sabi ni Sir Jomar Gutierrez. Magandang hapon sa magandang lalaki na nasa The Best Request ngayon. Uy, magandang lalaki. Thank you, oh, Sir Jomar Gutierrez. The Best Request. Pasuyo ng Here's Your Perfect by Jamie Miller para sa De Los Santos at Dean Family sa Makalelon, Quezon. Maraming salamat. Maraming salamat din, Sir Jomar Gutierrez, no? Nasabihan pa ng magandang lalaki. Nakita mo na ba ako, Sir Jomar Gutierrez? Baka magsisi ka pag sinabi mo magandang lalaki. Anyway, ito pa, sabi ni Orly sa ating online streaming, no? Pwede po DJ pa-request po ng Larawan by Sean sa Panila? We'll check that later, Orly, no? And by maraming salamat sa pag-message na, Orly. And for now, mga ka-vibes, I think it's time to say goodbye, no? Kasi si Papa P is hanggang 3 p.m. lang talaga. Aww, wala ba sound effects yan? Wala mo sound effects? May ginagawa si DJ Robby. Anyway, mga ka-vibes, no? I just wanna say na Happy Father's Day sa lahat ng mga father ngayon, no? Sa mga magiging tatay, Happy Father's Day sa inyo. Sa lahat ng mga tumayong bilang ama, no? Kahit ba nanay ka, tapos tumayo kang bilang ama ng anak mo, ay Happy Father's Day. Saludo ako sa inyo, mga ka-vibes, no? At yun, saludo ako sa lahat ng tatay kasi, alam mo, yung mga tatay natin, lahat ginagawa nila para sa kanilang mga anak. Lahat binibigay nila para mapabuti yung anak nila. And si Fad, yung tatay natin, yung una natin teacher, yung nagturo sa atin ng magandang disiplina as well as maging matapang sa darating na kung ano bang problema or struggle sa buhay, nandiyan yung tatay natin para gabayan tayo, no? At para suportahan sa lahat ng bagay na gusto natin, no? Saludo ako sa inyo and to my father, kung nakikinig ka man, Happy Father's Day sa'yo. Huwag kang magalala sa Sunday, magbabanding tayo kung ano man banding ang gusto mo. Gusto mo, barikan tayo. But anyway, no, this is my bye-bye song, mga ka-vibes. Ito yung favorite ng father ko, para sa ito. Bed of Roses by Bon Jovi. Only here for the most influential Good Vibe radio station. This is GV 99.9.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Pre,
3: makalag mo.
2: Ang mahal naman.
3: 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexidol Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB99.9.
2: Sa bukid, dapat laging palaban.
3: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: GB99.9.

0: kakainit, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman.
2: 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
3: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
8: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
9: Isang paalala mula sa GB 99.9.

maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kiko Barako yan?
1: Uy, baka Kiko yan!
2: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko Barako!
1: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes!

G99.9, your good vibes. G99.9, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It is now 6:20 in the evening. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:19 in the evening, Philippine Standard Time. Kaya naman, good vibes evening to each and every one of us at lalo nga nakaka-good vibes ang gabing ito dahil Friday evening na to. So palakpakan everyone. Matapos na naman or magtatapos na naman ang isang araw or isang linggo sa ating buhay. And tomorrow, wala na naman po tayong pasok. Oo. So mga ka-vibes, ano bang gagawin nyo this upcoming week? And sa ano bang inyong mga plano sa buhay, ang inyong mga agenda na kailangan nyong gawin? Well, si DJ Robbie ang unang sasagot niyan dahil alam niyo naman si DJ Robbie, napaka-busing tao. Ba? Diba? Napaka... Talagang hindi na magka-andugaga. Andugaga? Andugaga. Talagang namang hindi na magka-intindi yun. Parang hindi na magka-intindi para lang magampanan ang kanyang mga agenda at mga tungkulin sa buhay. Kaya naman bukas po ang gagawin ni DJ Robbie ay pumilata. Ang gagawin ni DJ Robbie ay humilata maghapon, ladies and gentlemen. Diba, deserve natin ng rest at pahinga after this tiring week. Talaga nang sobrang namimiss ko na po ang aking kama at mag-rest at peace. Kaya naman sorry mga ka-vibes na wala pong plano this upcoming weekend. Masabuti na nga lang na ipahinga natin ang ating mga katawang lupa at ang atin pong mga utak. Pero this upcoming weekend din po mga ka-vibes is masa-celebrate na po natin ang Father's Day. Kaya naman shoutout po sa lahat ng ating mga tatay dyan, mga nakikitatay at feeling tatay. Diba kaya naman kay father, kay daddy, kay daddy, kay daddy, kay itay, kay tatay, kung ano man po ang inyong tawag sa inyong mga father is... Happy Father's Day po sa inyong lahat. Oo, sana naman, mga ka-vibes, is maparamdam natin ang importansya ng ating mga ama this upcoming Father's Day. Kaya it's a simpleng regalo lang din po, mga ka-vibes, or simpleng pagbate. Kung wala naman talaga tayong budget, simpleng pagbate, simpleng I love you, and simpleng appreciation message, mga ka-vibes, is sobrang laki na po na may dudulot nito para sa ating mga tatay. Di ba, Father? Wow. Kaya naman, shoutout po sa aking ama. Kung ikaw man ay nakikinig ngayon, Happy Father's Day sa'yo, Daddy. I love you so much. And para naman po sa lahat ng ating mga ka-vibes na, though hindi ka naman biological, Daddy, oh, hindi naman ikaw yung gumawa ng batang yan. O kaya naman ang ating mga single moms na hindi lang nanay, bagkos nagiging tatay na rin para sa kanika-dila mga anak. And sa atin din po mga breadwinners na naulila na sa kanika-dila mga tatay. I know a lot of people na ganito po ang sitwasyon ng buhay. Happy Father's Day din po sa inyong lahat. And you really deserve the love and attention, mga ka-vibes. Anyways, ladies and gentlemen, ha, kaya naman kung naghahanap po kayo ng magandang pangregalo sa atin pong mga tatay this upcoming Father's Day, eh alam niyo ba mga ka-vibes na maaari po kayong magbigay ng mga reliable tools tulad ng cordless power tools or industrial and hardware essentials na magagamit ng ating mga father para sa mga home repairs, construction, automotive work, farming, o kahit everyday use pa, mga ka-vibes. At yan po ay matatagpuan natin sa Inco Depot, Lipa City, Batangas, ang ating one-stop shop na would help you to work faster, easier, safer, and even more efficient. They got what you need with affordable prices. Visit Inco Tools Depot, Lipa, along JP Laurel Highway, Banay.

0: tatay na hindi na matalim sa pagkukutingting. Diba, itong klase ng regalo mga kapibes, ang perfect gift sa kanila. Kaya naman mga kapibes, ang Inco 2Z Polypay, ulit ko po, ay located sa JP Laurel Highway, Banay Banay, Lipa City. At open po sila 8 a.m. to 6 p.m. Anyways mga ka-vibes, sa akin pong pagbabalik ay i-reveal ko na po ang ating pag-uusapan for tonight's program. Pero bago yun, kung meron po kayong mga mensahe kay DJ Robbie, ang inyong mga song request, ang inyong mga pa-shoutout, ang inyong mga hinanaing sa buhay, ay akin po yung pag-uusapan dito po sa aking programa. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-message na po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook account. Kaya mag-message at GV99.9FM. Maaari rin po kayo mag-message mga kapay sa ating pong online streaming platform. Yes, mga ka-vibes, meron po tayong online streaming platform na inyo pong makikita din sa aming online, sa aming official Facebook account na GV99.9FM. Kaya naman mga ka-vibes, hihintayin ko po ang inyong mga messages ha. Pero bago yun, let's go back and playing some also good vibes music. This is a Friday evening at ang sunod na awitin, This is Don't Leave Me Alone by David Guetta. Once again, my name is DJ Robbie. GV99.9. Your good vibes.
1: I don't wanna lie, can we be honest?

0: Ali.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon? Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: It is now 6:50 p.m. That time check is brought to you by Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: G99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
7: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakaboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabloan ng Pilipinas, 6:50 in the evening. Kaya naman good vibes evening po to each and every one of us. And happy Friday night. Oo, sa ating mga ka-vibes na may gala ngayon. Oo, may trip. Mag-club, mag-bar hopping, o kung ano man ang inyong trip, mga ka-vibes. At gusto nyo tumoma o uminom ng alak, I just wanted to remind all of you na ang alak po ay nilalagay sa ating sikmura at hindi sa ating ulo. Iwasan po natin ang makipag-away at iwasan po natin na mag-take over ang alcohol sa ating pong katawan. Kasi pag usually nangyayari yan, walang magandang maidudulot yan sa inyo. Anyways, ngayon pong araw, June 19, 2026, ay ginugunita at sineselebrate po natin ang Filipino Youth Day. Kaya naman, shout out sa ating mga kabataan dyan at sa mahihilig sa bata. Nabla ko kasama. Ay, oo nga pala, alam niyo ba, speaking of mahihilig sa bata, one of the revolving issues, one of the issues right now sa social media ng mga netizens ay yung courtside reporter po na si Apple David. Kasi nga po, ang kanyang kasintahan na si Chad Gamal ay only 18 years old.
8: What?
7: While si Apple David naman is already 33, 34 years old, while si Chad Gamal nga po ay 18 years old. So basically, merong around 15 to 16 year gap sa kanila. Ang galing ko mag-bad. So yun na nga, diba mga kapatid? Napaka-laki nga naman, or medyo malaki nga yung year gap nila. And for netizens, wala daw naman silang pake sa age gap nila as long as they are consenting adults. Pero they think na si Chad Gamal at 18 years old ay still bata pa. So yun naman ang hinaing na mga netizens natin. Oo. Wow, si Apple David being 33 to 34 years old is already a matured woman. So, mali ba yun? Well, for me mga ka-vibes ha, ang masasabi lang ni DJ Robbie is wala akong pake. Wala akong pake sa inyong mga relasyon. Anyways, oo, pero true legit din naman yun mga kabayes. Wala akong pake sa relasyon ng ibang tao. Wala ba akong karelasyon? At saka, imagine nyo na naman mga kabayes, no? Ito ang dalawang todo. Medyo bata pa nga si Chad Gamal, pero nasa legal age na siya. So, si DJ Bobby, pag siya ang tinanong nyo about this issue, I would only say na wala akong pake, matatanda na naman sila, or nasa tamang edad na naman sila. So, huwag nyo akong idamay sa issue na yun. Anyway, since Filipino Youth Day ngayon, mga ka-vibes ha, gunitain natin ang ating pagkabata dahil dyan po ang ating question of the night or ang ating pag-uusapan ng for tonight's program. Ang ating question of the night is, ano ang namimiss mong gawin nung bata ka pa? Now, let's reminisce yung mga time na dugyutin pa tayo, uhugin pa tayo, uuwi tayo sa ating bahay na tayo ay duguan kasi nada pa. Diba? Puro putek, tapos pagagalitan at papaluin ng nanay at tatay. Ganon. I-reminisce natin yung mga moments yun, mga ka-vibes. And tell me, ano ang mga bagay ang namimiss mong gawin nung ikaw ay bata pa. I mean, bata pa to the point na hindi naman yung toddler pa. Oo. Kung naalala nyo pa yung mga bagay na ginagawa yung toddler pa kayo, edi kayo na. Pero yung mga bagay naman na around 7, 15 years old, around those age mga ka-vibes, ano ba ang nami-miss mong gawin? So, for your answers, ay maaari po kayo mag-message sa ating pong hotline number, it's 0926-079-870-8. Okay naman sa ating official Facebook account, it's GV99.9FM. Or sa ating pong online streaming platform, maaari po kayong mag-iwan ng inyong messages sa ating pong live chat. Meron po ako, GC, sa baba. Mag-iwan lang po kayo ng mensahe at akin ko po yung mababasa. Whether it is song request, inyong mga pabate, pa-GB shoutouts, o kung ano man gusto nyong sabihin kay DJ Robbie, ay pwede-pwede po iyan ang mga ka-vibes. Anyways, mabalik-tugtugin na po muna tayo at ang ating sunod na awitin ay ang isa sa mga pinakapaboritong kanta ng ating mga ama dahil nalalapit na nga po ang Father's Day. This is Open Arms by Journey. Once again, my name is DJ Robbie. We'll hear GV99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: TV 99.9. Your good vibes.
1: It is now 7:20 in the evening. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV 99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: Maligayang pagbabalik, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa Bongkabloan ng Pilipinas, 7:21 in the evening. Philippine Standard Time, good vibes evening po sa ating lahat, mga ka-vibes. Sa ating mga ka-vibes na kumakain na ng mga hapunan or naghahanda or nape-prepare o nagluluto, maalinman, is good vibes evening din po sa inyong lahat. Sana ma-reward niyo yung sarili niyo na kumain ng napakasarap. Ngayon pong Friday night, oo, deserve niyo din naman ng reward system, M&M, di ba? After fulfilling this week, di ba? After mong matapos ang linggong ito, deserve mo naman, mga ka-vibes, ng kunting reward para sa iyong sarili. And one way to do it, ay ang pagkain po ng masarap. Ngayon pong hapunan. Ngayong araw po, anong araw ngayon? June 19, 2026, ay sinaselebrate po natin ang Filipino Youth Day. Kaya naman, shout out sa lahat ng ating mga kabataang Pilipino. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyo at saka sa ating mga ka-vibes din na mahilig sa bata. Magandang gabi din sa inyo, ka-vibes. Oh, baguhin nyo na yung taste nyo. Anyways, ganyan kaya tayong taste. Walang pakailaman, DJ Robbie. Ano ba pinag-uusapan for the night's program? At dahil nga po sinaselebrate natin ang Filipino Youth Day, ang ating question of the night is ano ang namimiss mong gawin na hindi mo na nagagawa? Ano daw? Ano ang namimiss mong gawin nung bata ka pa? Yan po ang ating question of the night, mga ka-vibes. So if you have answer, please let me know. Mag-message lamang po kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-870-8. Okay naman po sa ating official Facebook account. It's GV99.9 FM. Okay naman, mga ka-vibes. Sumama po kayo sa ating team online. Yes, radio is now online sa tulong po ng ating online streaming platform. Maaari nyo pong bisitahin ang ating official Facebook page na GV99.9 FM, at nakalagay po doon ang link na kung saan pipindutin nyo na lamang ay ma-redirect na kayo sa aming online streaming platform. And speaking of online streaming platform, binabati po natin si May na nagpadala ng mensahe dito sa ating online streaming platform. Sabi niya, sorry DJ, nung bata ako, lagi akong mother sa piko. May mother pala sa piko. Wait lang, may mother pala sa piko. I thought sa Chinese garter lang yun at sa mga garter things. Meron din pala sa piko. Please let me know, mga ka-vibes, kung totoo may mother sa piko at kung wala, lagot ka sa akin, May. Kasi sa pakayabang pa talaga nang sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, sorry DJ, nung bata ako, lagi akong mother sa piko. May mother pala sa piko, ha? I don't know that. Pero buti sa'yo, ganun ka, May. Dahil nga yung mga kabataan natin ngayon ay lulong na sa paglalaro ng kanilang mga online games, sa kanilang online devices. Diba, bibihira na po ako or wala na talaga akong makikita at all sa amin pong village. Sa amin pong barangay. Yun, barangay na lang. Sa amin pong barangay, wala na akong nakikita na kung saan. Lalaro pang bata sa kalsada, tumbang preso,

request. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, and I totally agree with you na nakakamiss ka naman makalaro sa labas kasama ng ating mga kaibigan at mga pinsan, and syempre ang makikain sa kapitbahay. Nung bata ka kasi, mga kawimsi ba, lagi kang pinapakain. So sa amin 36776, kung hindi naman kayo makaka-relate, okay lang din. Pero nung bata kasi kami, 6776, ay lagi kaming pinapakain ng kapitbahay. Kasi nga bata pa naman kami, tapos pag napapasobra na sa laro, kasama ang iyong kaibigan, di ba? Pag tanghalian na, tapos hindi ka pa nauwi, wala silang choice kung hindi pa kainin ka. Eh, saka naman magutom dyan. Di ba? So, wala silang choice kung hindi pa kainin ka. So, nakakamiss nga naman ng ganung moments. Kasi ngayon, right now, di ba, hindi ka talaga pwedeng pakain, hindi ka kakain hanggat hindi ka magtatrabaho. Hindi ka kakain hanggat hindi ka napapagod at magbabanata ng buto. Ganyan na po ang ekonomiya ng ating bansa at ganyan na ang perspective nating mga nakakatanda. Oh, nasasabi ko na yun. At ayon naman dito, sabi niya, matulog sa hapon ng walang guilt. Ngayon, gusto mo na matulog pero ayaw ka nang patulugin ng mga responsibilities. Very true. Through the fire, through the rain, Ariana Grande. Exactly, to be exact. Diba? So, napakadami nating responsibilities. Hindi na tayo pinapatulog yan. At saka naman problema at stress natin, isa pa rin yung hindrance sa pagtulog natin. Oo. Kaya naman, imbes na matutulog na lamang tayo, naiisip pa natin ang ating mga problema. Kaya naman, sa nalalapit pong weekends, mga ka-vibe, sana mabigyan natin ng peace of mind ang ating mga utak para naman ang ating katawan ay makapagpahinga. Kasi pag hindi natin pinahinga ang ating utak, maaapektuhan din nun ang ating katawan, mga ka-vibes. Ganun yun. So this upcoming weekends, huwag niyong isipin ang inyong mga stressors, ang inyong mga problema sa buhay, ang inyong trabaho at eskwela. Hanang isipin niyo lamang ay ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya. Lalo-lalo na po sa gaganapin na linggo talaga. Sa linggo. Yeah, sa linggo. June 21 ay Father's Day po natin. Kaya naman shoutout sa ating mga kapibes na tatay, feeling tatay at may responsibilidad na tatay. Oo. Sa ating mga single mother na hindi naman sila tatay pero sila na rin ang tumatay yung tatay para sa kanika din ang mga anak. Sa mga breadwinners na nawala ng tatay, napakadami kong kilala niyan. Saludo po ako sa inyong lahat. And sana sa ating mga kapibes, no, ang ating mga tatay po is mabigyan natin ng konting regalo at kung hindi man, kung wala talaga sa budget, kahit yung simpleng pagsabi lang ng I love you papa, I love you father, I love you itay, I love you daddy, tatay o kung ano man ang tawag nyo, mga ka-vibes, ay sobra na po nila yung ma-appreciate. So gawin po natin, oo, mag-appreciate po sa ating mga tatay is napakadali, mga ka-vibes. Oo, imagine nyo na lamang yung kanilang mga sacrifices na may dudulot sa atin. Yung simpleng thank you lang is sobrang laki na po ng tulong sa kanila. Kaya naman sa lahat ng ating mga kapayos na nakikinig dito, oo. At kung kayo may mga tatay pa or may mga image ng tatay kayo or imahe ng tatay kayo na meron sa inyong pamilya or sa inyong mga kaibigan, ay magpasalamat po tayo. Hindi lamang po sa nalalapit na Father's Day because every single time. Kasi alam nyo, mga kapayos, sumatanda na po ang ating mga father. O, kung hindi natin lulubusin ang oras na kasama natin sila, is baka magsisi tayo sa ganun sa huli at magkaroon tayo ng regret. Kasi hindi tayo nakapag-ayos, hindi natin nasabi yung mga bagay na gusto natin sabihin at hindi tayo nakagawa ng much, much more happy memories kasama sila. So ngayon pa lang, mga ka-vibes, is gawin nyo na yan ha. Si DJ Robin na nagsasabi. At kapag si DJ Robin nagsabi, dapat nyong paniwalaan. Anyways, let's move on. Ang ating pinag-uusapan for tonight's program is anong namimiss mong gawin nung bata ka pa? Para sa inyong mga kasagutan, mga ka-vibes, is you can message me at 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account na GV99.9FM. O kaya naman, mga ka-vibes, maaari po nyo kaming samahan sa aming online streaming platform. Bisitahin nyo lamang GV99.9FM. Nakalagay sa aming pinned post ang isang link na kung saan pipindutin nyo na lamang ay makakarating na kayo sa aming online streaming. Makakasama nyo na kami anytime, anywhere, 24/7, mga ka-vibes. So ano bang hinihintay nyo? Sumama ka na. Anyways, mga ka-vibes, ang ating sunod na awitin ay mula sa ating GV sender na si 6776. Kaya naman ay truly dedicate this song to you, 6776. This is Mr. Suave by Parokya ni Edgar. Once again, my name is DJ Robbie. Only here.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linom. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Basing, basing!
6: Oo!
5: Pahig ka, uulan ng bigas.
6: Abay, oo! Para din ako bibili.
5: Pero, nakasako.
6: Ayaw ko na.
7: Hala? Joke pala yun?
8: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
9: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
10: Paano ka pero ikaw pa yung galit?
11: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng mag-diet?
12: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
13: Eh, di makijam with DJ Ya!
14: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
13: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
14: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
13: Sa programang, ang tanong...
14: Ala eh, paano?
13: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
14: Only at your number one good vibe station na GV 99.9. Your good vibe.
7: Paano nga yun?
0: GV 99.9. Your good vibes.

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: It is now 7:50 p.m. That time check is brought to you by Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakaboritong tambayan on air, it's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:51 in the evening. Good vibes evening to each and every one of us. Lalong-lalo na po ha sa ating mga ka-vibes na nagsipagtapos ngayong araw. Magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. And this is the start of real world. Welcome sa outside world. Yun nga po ay sabi ni Kuya, oo, talaga naman, magsisimula na naman po ang inyong totoong buhay, mga ka-vibes. Hindi pa po katapusan ang inyong pag-graduate because it's just an indication na magsisimula pa lang ang buhay. Pero anyways, congratulations pa rin sa inyo. So, ito na nga everyone, ang ating pong pinag-uusapan for tonight's program ay ang ating pong question of the night. Anong namiss mong gawin nung bata ka pa? Inuulit ko po, ano ang namiss mong gawin nung bata ka pa? So, para sa inyong mga kasagutan, ladies and gentlemen, you can message me at 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook page, oo, at GB99.9FM kayo mag-message. At maaari din po kayo mag-message, mga ka-vibes, sa ating pong online streaming platform. So, just search up GV999.live at makikita niyo po ang aming online streaming platform para dyan. And meron din po kaming link na nakalagay po sa atin pong official Facebook page na GV99.9FM. So ano ba ang hinihintay nyo? Wala na kayong excuse para hindi samahan ang inyong pinakapaboritong DJs anytime, anywhere, 24/7. And speaking of, let's read your messages, mga ka-vibes, ang inyong mga answers para po sa ating question of the night. Ayon dito, yung manood ng cartoons buong umaga. Alam niyo, mga ka-vibes, nakakamiss nga naman na manonood ka na lamang ng cartoons sa television every morning and every afternoon. Kasi every noon, puro mga noon type shows ang meron. Oh, yun ang naaalala ko kasi wala kaming cable. Pero ngayon naman, mga ka-vibes, maaari pa rin naman kayo manood ng cartoons. Alam niyo yung healing your inner child. Yung mga bagay na hindi niyo nagawa nung kayo ay bata pa dahil nga kayo ay deprived. Doon, diba? Deprived of opportunity ay maaari nyo po yan gawin ngayong matanda na kayo at bulbuli na kayo. Diba mga ka-vibes, maaari nyo po yan gawin. So, pwede nyo i-heal ang inyong mga inner child by watching cartoons, animes, mga ka-vibes. Napakahilig ko po sa animes. Ay naku, kung may gusto po kayong anime recommendations at gusto nyo ma-start manood ng anime, ay sabihin nyo kay DJ Robbie, ako nang bahala. Oo. At ayon din dito, sabi niya, maglaro ng tagu-taguan, patintero at tumbang preso. And these are the things na talagang sobra nating namimiss na. Even though makita lang, namimiss na natin. Dahil right now, sa henerasyon po natin ngayon, is wala na po talaga. I mean, bibihira, pero sa akin talaga, wala na talaga ako nakikita na batang naglalaro sa labas, naglalaro ng patintero, tumbang preso, taguan, kagaya nga ng sinabi ng ating GV Center right here, right now. Diba? Sobrang bihira na kasi everyone is glued on their mobile devices, sa mga tablets, iPhones, cell phones, computers, televisions. Doon na lang po sila nakakahanap ng entertainment. And alam nyo, mga kabayan, though meron naman siyang benefit, kagaya na lamang po na sobrang tatas na ng mga bata ngayon makipag-inglisan. Diba? Like yung mga batang 3 years old, 4 years old, talaga namang sobrang tatas na mag-English dahil yun sobrang napapanood na lang nila or nakukonsume nila sa digital world at paggamit ng kanilang mga tablets and cell phones ay mga foreign videos. Diba? Sina Miss Rachel, mga educational videos, diba? Yun ang kanilang napapanood na mga ka-vibes. So, sobrang tatas na nila mag-English. Pero, nawawala din naman kasi yung kanilang physical interaction, yung paggalaw, yung makasalamuha sa ibang tao. Kaya naman, sa mga parents natin dyan out there, kung meron pa tayo magagawa para pagsabayin ang panonood po ng mga educational videos at the same time, ang pakikipag-socialize sa mga bata sa labas is gawin po natin yon, mga ka-vibes. Kasi doon naman talaga nade-develop ang ating mga utak at ang ating mga katawan, di ba, sa paggalaw, sa pagkikipaglaro kasama ng mga kalaro nila at mga kapwa bata nila. Hayaan po natin na ang ating mga anak ay maging bata. Di ba, kumare? Kung makapagsalita si DJ Robby, akala mo naman talaga may anak na siya. Pero meron po kasi akong kapatid na bata, so I can relate that in a perspective of third person POV. Anyways, let's move on. Itigil na natin yung pag-explain. Maging excited daw sa simpleng bagay. Isang candy lang, masaya na buong araw. Aww. Alam niyo, very nostalgic din ng mga ka-vibes na kapag binigyan ka ng candy ng iyong magulang, ng 20 pesos ng iyong magulang, sobrang saya mo na kasi nga, di ba, yun na yung luxury sa'yo, di ba, mga ka-vibes. Pero right now, bigyan mo ako ng candy, ibabato ko yun sa'yo pabalay. ano ka kandidato? Bigyan mo ako ng 20. Pagsapapasalamatan naman kita, oh, pamasahe din yun. Pero kulang-makulang na talaga. Imagine yung mabigyan mo ang anak mo ng 20 pabaon sa buong maghapon habang siya ay papasok sa eskwelahan. Ay nako, magagalit pa yan. Magta-tantrums pa yan. Kaya na lang po ng aking kapatid. Kung yung mga bata kayo na nalalaki ng baon, nakakaingit. Parang ako before, ang baon ko is 25 pesos. Ay, 50 pesos pala yung baon. 50 pesos nung ako'y high school, 25 nung ako'y elementary. Though, malapit lang naman ang bahay ko sa aking schools. Pero, di ba, parang sobrang liit. Right now, yung baon ng kapatid ko, 150. Tapos malapit lang dun sa school namin. Di ba, sobrang laki ng baon. And I was like, sobrang mahal naman talaga ng bilihin ngayon. Anyways, let's move on. Anyways, yun lang nga po mga ka-vibes. Ilan sa inyo mga kasagutan sa ating pong pinag-uusapan for tonight's program. Ano ang namimiss mo ang gawin nung bata ka pa? For your answers, please let me know. Mag-text naman po kayo sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page na GV99.9 FM para po akin niyang mabasa o kaya naman sa ating online streaming platform kayo. Mag-iwan ng inyong mga messages. Mababasa ko din ko po yan doon. Oo. Anyway, sa akin pong pagbabalik ay isa na naman pong kwento ng buhay ang ating pong isisiwalat sa Barkada Confessions. Kaya naman mga ka-vibes, huwag po kayong aalis. Pero bago yan, magbalik-tugtugan na po muna tayo mga ka-vibes ang ating sunod na awitin. This is I Want It That Way by Backstreet Boys. So once again, my name is DJ Robby. All here at GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.
8: Sa bukid, dapat laging palaban.
9: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
10: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: GV 99.9. Your good vibes.
13: You are listening to DJ Robbie.
14: And mga ka-vibes, maligaya pong pagbabalik sa akin pong programa. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. At ngayon nga po mga ka-vibes is isisiwalat ko na dito sa radyo ang inyong mga istorya ng buhay. Dito lang po sa Barkada Confessions. At ang ating Barkada Confession for tonight ay mula sa ating GV sender na si Sel. Kaya naman halina mga ka-vibes at pakinggan ang kanyang istorya ng buhay. Tawagin niyo na lang po akong Sel, 24 years old. Sumulat ako dahil nauubos na ang pasensya ko sa boyfriend kong si Mark. Mabait at tapat siya, pero napakametikoso sa katawan at gamit. Daig pa ang babae. Kapag kumakain kami sa labas, paulit-ulit niyang pinupunasan ng tissue ang kubyertos na parang laging may mikrobyo. Kung mag-aayos ng sarili bago umalis, inaabot ng siyam-siyam. Kaya palagi kaming late. Kahit na sa pagyakap, umiiwas siya kapag mainit dahil ayaw daw niyang mapagpawisan. Mahal ko siya, DJ Robbie, pero nasasakal na ako. Pakiramdam ko kailangan kong maging perpekto palagi para hindi siya mairita. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Nagmamahal, Sel. Unang-una, Sel, buti na lang hindi phone ang apelido mo. Pero alam mo, Sel, natural lang na mapagod ka. Dahil mahirap makisama sa taong masyadong kontrolado ang kapaligiran. Ang pagiging metikoso ay pwedeng simpleng ugali na nakuha sa paglaki o kaya naman ay paraan niya para hawakan ang sarili niyang anxiety o stress. Mag-usap kayo ng tapat. Pero dapat ha, kalmado kayo. Huwag mo siyang atakihin habang nag-aayos o nagre-reklamo. Humanap ka ng timing kung kailan maganda ang mood niyo parehas. Magdakda kayo ng middle ground. Pagkasunduan ninyo kung saan pwedeng mag-compromise. For an example, hayaan mo siya sa personal niyang ritual sa kubyertos, pero pakiusapan siyang mag-set ng alarm ng mas maaga para hindi kayo palaging late sa usapan. Huwag mong i-absorb ang stress niya. Tandaan mo ito, kung mahal ka ni Mark, makikinig siya at magbabawas ng kaunting arte para hindi ka masakal. Pero kung mas mahalaga sa kanya ang perpektong linis kaysa sa kapayapaan ng iyong loob, baka panahon na para pag-isipan mo kung tatagal ka pa ba sa ganong sitwasyon. Nagmamahal, DJ Robbie. Mga ka-vibes, yan nga po ang istorya ng buhay ng ating ka-vibes na si Sel. Kung meron po kayong gustong sabihin sa kanya, piece of advice, opinion, ay pwedeng-pwede po yan. Maaari po kayong mag-message sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account, it's GV99.9FM. At sa akin pong pagbabalik ay... Babasahin ko po lahat ng inyong mga mensahe. Pero bago yun, para sa lahat ng mga nagmamahal ngayon, itong ating sunod na awitin ay para sa inyo. This is Sinta by Rob Daniel. Once again, my name is DJ Robby. All here, GV99.9. Your good vibes.

oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. 8:46 in the evening, Philippine Standard Time. And currently, mga ka-vibes, panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat sa ating mga ka-vibes na tumutok kanina pang alas 1 hanggang ngayong mag-alas 9 ng gabi. Sa Lunes po muli ay makakasama nyo si DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. And this upcoming Father's Day po mga ka-vibes, sana lahat tayo ay mai-express natin ang gratitudes natin sa lahat ng ating ama at tumayong ama sa ating buhay. Simpleng thank you, simpleng I love you and I appreciate your effort ay sobrang laki na po na maidudulot sa ating mga minamahal na tatay. Kaya naman sa lahat ng ating mga ama na nakikinig sa atin ngayon, advance, Happy Father's Day po.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
5: Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.

0: love you. Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pansyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
5: GV 99.9,
6: your good vibes.

0: bola, karam bola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Robbie.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes, 30 anyos.
5: GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9. 30 na!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9. Baby, I'm

0: aming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
0: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa gb99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!
4: Alright.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.1.

0: mga kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV 99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa gv999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV 99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

pag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9. I wanna

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB99.9.
2: When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito! Bless.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko Barako!
4: Ano po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV 99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

Naalala mo ba? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, di ibig.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Bonding sa ating pinaka bonding ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
1: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
0: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
1: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Bida ang Ganado.
2: Sabado, Sabado Ganado.
1: Ay nakaw, ganado na naman ako.
0: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station GV99.9, your good vibes. Ganado ka dito.
2: Mga ka-vibes, good morning. Ang ganda-ganda ng sunset kanina. Pero mas maganda yon kung kasama ka. Here's Sunsets With You by Cliff and Eden.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: At nakikinig ka pa rin, ka-vibes, sa Post Influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, Your Good Vibes. So, nagtataka kayo kung bakit si Kiko Barraco ay naririnig nyo ng Sabado. Well, alam nyo, si DJ Joey Boy, mga ka-vibes, kasalukuyang sumisisid sa ilalim ng karagatan para maghalungkat ng mga maiinit na balita. May balita sa dagat! Pero ay nako, DJ Joey Boy, kung nasaan ka man ako, huwag mong kalimutan ang pasalubong. Huwag mong kalimutan na bigyan kami ni DJ Ronnie na kasama ko ngayon dito sa station. Magandang umaga, DJ Ronnie.
2: Good morning.
1: Yan. Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig ha sa programang Sabado Ganado. Sangalan po ni DJ Joey Boy. Kasama niyo ngayon Kiko Barraco at si DJ Ronnie, ang aming, by the way, sa mga ka-vibes na nakikinig, si DJ Ronnie ay ang aming retro hire. Bagong lumang DJ.
2: Bagong luma. Tama yun.
1: Diba? Tama naman, DJ Ronnie, no? Yeah, ikaw ay matagal na sa industriya rin, no, ng radyo.
2: Since 1996, nung mag-start si GV99.9.
1: Oh, diba? Trentahin na edad ko na rin.
2: Of course. So, ano pa lang ako noon, 12 anyos.
1: Ayun, 12 anyos pa lang siya, nagsimula na siya sa radyo, oh, diba? Oh. Ako, nagsimula ako 21 anyos. Anyway, ngayong umaga, mga ka-vibes, pag-uusapan natin, no, yung ilan sa mga nabalitaan nating mahihinit na balita nitong mga nakaraang araw. Ikaw ba, DJ Ronnie, nabalita mo? Umpisa natin sa local news, no?
2: Oo.
1: Nabaltaan mo ba yung bus na nasunog sa Maylipa City kahapon?
2: Oo, kasi alam mo, ang sabi nila, ang ano daw eh, ang Lipa daw ay kwan, parang nandito na yung EDSA.
1: Totoo.
2: Kaya yung mga ilang bus companies hindi masyadong nami-maintain or may tendency lagi na ano, mag-overheat yung mga bus. So kahapon nga, tapos ang sabi mo, merong isang bus na nasunog. Mukhang wala namang nasaktan sa aksidente.
1: Oo, wala. Actually, ang kwento lang ng mga nakasaksi, no, nitong sunog ng bus na ito, bigla na lang umugsok at nagliyab yung bus habang bumabiyahe sa kahabaan ng kalsada ng Lipa. No, although agad ng mga rumesponde yung ating mga bumbero at naapula yung sunog, pero nag-cos ito ng mahabang traffic. Actually, kanina nung kausap ko si Papa Pia off-air, sabi niya sa akin, DJ Kiko, grabe yung traffic. Sabi niya, inabutan ko yung traffic nung nadulot nung sunog ng pagsunog ng bus. Diba? Nasabi niya, mula dito pa lang sa kanto daw ng Kahoy, traffic na going to Lipa.
2: Ah, so ganun ka, no?
1: Ganun kahaba yung traffic. Kaya naging mabigat at sa mga pasahero o sa mga motorista natin kahapon, I'm pretty sure alam na alam din nila yung naging traffic. Pero tuloy-tuloy naman yung pag-iimbestiga, no, kung ano ba yung naging sanhi ng pagkasunog.
2: Pero one thing is sure, sir.
1: Alam
2: ko na siguradong apoy ang cause, no?
1: Ayo naman, apoy, no? Naman. One thing is for sure, may apoy yun.
2: Hindi kasi sabi nga, inaalam pa ang sanhi ng sunog.
1: Oo.
2: Eh di umapoy siyempre.
1: Correct. Totoo. Ako yung sanhi ng sunog. Wala namang sunog na ang sanhi tubig.
2: Correct.
1: Pero ito ha, paalala pa rin ng mga otoridad sa mga motorista na nandyan, no? Dapat siguraduhin po natin na nasusuri ng maayos yung sasakyan.
2: Well-maintained.
1: Well-maintained. Kaya ito, magandang pag-usapan din ng DJ Ronnie, na kapag ka ikaw ay isang car owner, hindi lang yan basta meron kang sasakyan at alam mo magmaneho.
2: Tama yan.
1: Diba? Dapat, ang pagkakaroon ng sasakyan ka, vibes, kahit pa paano, investment po kasi yan eh. Mag-i-invest ka sa mga pyesa kapag nasira, di ba? Yung pag-maintain.
2: Ang sabi nga, Kiko, ano daw eh, pag ikaw daw may sasakyan, may paaral na college.
1: Correct. Talagang ano yan, i-maintain mo ng gagastusan mo, no? Yung change oil niyan, yung mga battery niyan.
2: Correct. Diba? At saka yung kuhan, yung dapat ang yung gasolina ay hindi mo masyadong na dumadating doon sa empty.
1: Oo, yan.
2: Nakakasira kasi yun eh. Hindi sinasagad yung kuhan ng gasolina.
1: Kasi iba ang katwiran ng iba. Okay lang yan, may reserve. Hindi. Diba? Kaya lang, hindi. Mali po yun. No? Kasi malakas pong makasira ng makina yung kapag sinasagad natin yung gasolina. Kaya mga ka-vibes, no, tandaan natin, lalo na kung ikaw ay babiyahe ng malayo, di ba, DJ Rodney?
2: Tama yun.
1: Dapat, eto ang tunay na driver po, kapag babiyahe kayo ng malayuan, chine-check po kahit 2 days, 3 days before ng biyahe nyo.
2: Correct.
1: Kung maayos ba yung gulong, put-put ba yan, di ba? Meron ka bang, yung brake mo ba, gumagana?
2: Correct.
1: Lahat po yan, chine-check natin. Para, again, ang pagmamaneho po ay may kaakibat po na safety dapat yan. Diba?
2: Tapos ngayon, nauso yung ano, lalo kung pupunta kayo ng Maynila, punta kayo ng Busan, siguraduhin may load yung RFID para
1: correct.
2: Para hindi ka nakakaabala sa kasunod.
1: Oo,
2: at
1: correct.
2: Less ano din, less
1: traffic.
2: Less worry. Diba?
1: Kasi diba minsan mahaba yung pila sa cash lane eh.
2: Oo.
1: So kung ikaw yung tipo ng taong maibibigin at ayaw mo nang pumipila, ang recommended talaga, magkaroon ka ng load sa RFID.
2: Napaplano naman sir eh. Tsaka kasi maliwanag naman magkano ang bayad sa bawat gate. Oo. Diba? Magkano ang pwede mong gasusin, dapat mong gasusin. So,
1: correct.
2: Dapat yung nakwenta na.
1: Diba? Yes, yes. Diba? Talagang ano, marami pong kinukonsider no, sa mga kabayos natin na bumabiyahe araw-araw. No? Lalo na yung mga pampublikong sasakyan. No? Naku, dapat po sa mga operator niyan. Dapat po, chine-check natin regularly no, kung nasa maayos sa kondisyon kasi safety po ng pasahero.
2: Speaking of public buses, no, merong regulasyon ng LTO, may regulasyon at may pinapatupad na parang sa social responsibility policy na sa mga public utility vehicles, lalo na kung sa mga bus at MRT, LRT, di ba? Sa igagalang po natin yung seat reserve.
1: Correct.
2: For persons with disabilities, for senior citizens, may dahilan po kasi yon.
1: Correct.
2: Ang isang dahilan, tulad no, nagkaroon ng sunog. Alam po ninyo, siyempre iba ho pagka ang mga may kapansanan o ang ating mga nakatatanda ang nasa unahan, madali pong ibaba ng driver o ng konduktor.
1: Correct. Kasi sila yung priority, no? Sila yung mag-priority talaga.
2: Priority, dahil hindi dahil sa nag-iinarte o hindi dahil sa, kundi yung mas ma...
1: May kailangan sila.
2: Sa totoo lang yung kung yung mga walang kapansanan, mabilis tumakbo, mabilis bumaba, yun ho may kapansanan o nakatatanda it will take time.
1: Yes.
2: So yun ang iniiwasan na nakababa na dapat yung matatanda at may kapansanan bago pabain yung mga pasaherong walang kapansanan.
1: Correct.
2: So
1: correct.
2: Yan ang rasyonal sa Kiko kung bakit may ganyang polisiya ang gobyerno. Kasi iba talagang sir hindi iniintindi lalo na yung mga walang kapansanan na bakit? Nagbabayad din kami.
1: Yun yung rason nila Pero hindi enough yun. Hindi po tamang rason yun na sabihin natin nagbabayad kami kahit na, di ba? Kung may kakayahan ka namang wala ka namang kapansanan, may kakayahan kang bumaba ng mabilis, di ba? Unahin mo na yung mga hindi.
2: Ito yung isa sa dahilan, sir, kung bakit may ganyang polisiya ang ating pamahalaan na ipinapatupad sa mga public utilities, lalo sa mga buses, di ba? At sa mga public jeepneys naman, yung unahan ang dapat ipaubaya ng mga walang kapansanan doon sa mga matatanda at sa mga may kapansanan.
1: Actually, kapag ka nasa Manila ako, sumasakay ako ng tren, no, may mga reserve seats po doon eh. May mga reserve. Alam nyo, ang dami ko nakikita, mga ka-vibes, no, na hindi wala namang special needs, pero nakaupo doon.

0: daw doon, sir, bukod sa ating Pilip, sa ating Pilipino, 'di ba tinuturo 'yan sa pang Boy Scout. Dito sa international parlance na ang 'yan daw ay tinatawag na reasonable accommodation, no? Hindi ka naman naaabala, pero nakakatulong ka.
1: Yes,
0: nakakatulong ka sa iba. So, yan ang sinasabi na reasonable accommodation. Mm-hmm. Ito dapat ang mabigyang pansin ng ating mga estudyante, ng ating mga empleyado, no? Diyan sa Kapitolyo, halimbawa sa City Hall, sa Lipa, sa Batangas City, pag kayo, halimbawa ngayon, mag-o-observe na naman tayo ng National Disability Rights Week, for example, or Senior Citizens Month.
1: Kailan ito?
0: Ang Senior Citizens Month, kung di ako nakakamali, ay tuwing October.
1: Okay.
0: Ang National Disability Rights Month ay simula ngayong July. Pero yung sabi nila NDRW o National Disability Rights Week na, pero kami gusto namin National Disability Rights Month.
1: Month, para isang buong
0: buwan yung awareness. Kompleto yung awareness.
1: Correct.
0: And marami kasing dapat maintindihan pa ang publiko. Ganun din ang mga may kapansanan. Kasi hindi naman pwedeng ano lang, sir. Hindi pwedeng ang iintindi lang yung publiko sa may kapansanan tapos aabusuhin ng may kapansanan. Bawal yun, pangit yun. At pareho. May responsibilidad si person with disability, may responsibilidad ang gobyerno at ang lipunan. Pagka ganon, nagtutulungan, hindi yung nag-aabuso.
1: Correct. Ako minsan, no, nung ginawa ko noon, nung sumasakay ako ng tren, umuupo ako dun sa priority seat para ma-avoid yung mga taong hindi magpapaupo. Tapos pag nakakita ako ng, halimbawa,
0: ibibigay mo naman ngayon.
1: Ibibigay ko na.
0: Very good.
1: Diba? Ganon yung ginagawa ko kasi, alam nyo sa akin mga ka-vibes, simple lang naman po yung gasino lang naman yung tumayo ka ng 10 minutes, 15 minutes.
0: Ano, eh. At saka ako pa rin, sir, meron pa rin mapangyayari na babae nagpapaupo. Ako, hindi. I can do it. Siyempre, lalaki po rin naman. Paano yata eh? Siyempre, gentleman pa rin.
1: Correct.
0: Hindi ko pumapayag, for example, na magpapaupo eh mga babae. Okay lang naman yon kung yun lang ang problema. But, ang the real essence talaga ng ganitong mga polisiya, bukod sa ito ay nagtuturo ng pagbibigay, tamang yung angkop na pagtrato sa ating mga kababayan, ito ay pangunahing dahilan, sir, yung pagganga sa panahon ng emergency.
1: Correct.
0: Sa panahon ng aksidente. Sa panahon ng may mga ganitong pangyayari na bigla ang nasunog.
1: Correct.
0: O kaya bigla ang may nag-amok.
1: Yes.
0: Diba? Ang ating inililigtas dito, yung mga sabi nila vulnerable, kaya nagiging vulnerable dahil hindi kaya sa ibang bansa. Australia, for example, meron silang mga buses nila doon, iba yung sakaya ng senior at person, iba yung door, bali tatlong pintuan yan eh. Yung unang pintuan na malapit sa driver, yung mga bus doon, merong parang taas baba na rampa na ibababa mo yon para kung ang sasakay ay naka wheelchair papagulungin niyo yung kanyang wheelchair doon sa rampa.
1: Correct.
0: At madali, no?
1: At ang ganda noon.
0: Tapos dalawang ordinaryong pintuan doon sa mga pasaherong walang kapansanan na mapilis
1: non-disabled,
0: no? Persons. And for senior citizen, ganun din, no? Kaya ang mga bus doon sa sabi nila developed countries, pero simple lang naman eh, napaka common sense na yung pinag-uusapan. Wag na yung sasakyan din eh. Siguro mag-observe na lang kayo dyan sa mga malls, may elevator.
1: Yes.
0: Diba? Kahit na nakalagay priority ang persons with disabilities, kita na ng mga walang kapansanan na may sasakay na naka-wheelchair, may sasakay na bulag, may sasakay na deaf. Hindi pagbibigyan, sir. Sila pa rin ang mauna doon sa elevator. Kaya sabi namin minsan ako, ang dami na palang persons with disability ngayon. Puno ang elevator. Ala namang mga kapansanan.
1: Correct,
0: diba?
1: Correct. Tsaka, pansin mo rin yan sa mga sa fast food. Diba may priority lane? Ang daming pumipila sa priority lane na non-disabled naman, di ba?
0: Yung iba nga nagpipilay-pilayan pa kung minsan. Oo, para diba, daw mauna.
1: For the sake lang na mauna sila sa pila, maging ano sila, maging convenient sa kanila. Tandaan natin mga ka-vibes, no? Yung priority lane na tinatawag, it is something na hindi para sa makinabang yung non-disabled. Para po ito sa kapakanan ng ating mga persons with disability.
0: Same reason din, sir, kasi example, pag hindi mo gagawin ng ganon at nangyayari yan sa ibang bansa, no? Ito gusto kong sabihin sa inyo, at para sa mga naranasan ko, nanggaling tayo sa Korea, sa Japan, sa Australia, sa Amerika, sa European countries, wala kang mga ganong priority lane. Kaya may mga insidente na ilang beses nang natatakunan yung kasunod niya. Kasi hindi niya pinapila sa una, samantalang kung uunahin mo yung may kapansanan, less yung pagkakataon na makasagi ka. May dala kang soft drink.
1: Correct.
0: Dahil hindi mo pinapila, masasagi mo yung kasunod. Ikaw ba gusto mong matapunan?
1: Correct.
0: Diba? Bakit nangyari? Bakit natapunan? Kasi nga, hindi kinonsidera yung kalagka-katotoo, yung reality na ang mga ang nag-order merong disability na may tendency na matapunan ka o madisgrasya mo yung kapwa unintentionally.
1: Correct. Kaya nako, ano sa mga kabayans natin out there, no? At the end of the day, ano lang naman po ito sa akin na personal ano ko to, take ko, na at the end of the day, ang kailangan lang talaga natin is pang-unawa. Diba? Kailangan natin palawakin yung kaalaman natin, maunawaan yung sitwasyon. Kung tayo ay someone na hindi naman kailangan ng immediate help, no? Kaya naman nating mag-antay. Ipag-antay na natin yun, no? Pero ibigay na natin yung kaunting oras doon sa mga persons with disability or persons with special needs.
0: And senior citizen.
1: Diba? Ibigay na natin sa kanila yan.
0: Kasi hindi naman, inuulit ko, hindi ito para mauna sila or bigyan ng hindi special treatment. Kung hindi ito ay parang sabi nung iba, social responsibility.
1: Yes, correct.
0: Sa atin naman, tayo mga Gen Z. Tayo mga Boy Scout, Girl Scout.
1: Yes, correct.
0: No? Yun nga, kaminsan kasi porque hindi na compulsory yung scouting movement, no, sa eskwelan. Noong araw, hindi ko lang alam nung panahon mo, but nung time namin ni JB, compulsory yung scouting, kumbaga.
1: parang medyo tinamalang panahon ko, tapos panahon ni JB.
0: At ipagmamalaki mo, sir, noong araw, ay Boy Scout ako. Girl Scout ako, di ba?
1: Correct.
0: Kasi alam nila, pagka Boy Scout, Girl Scout, alam yung mga values ng Boy Scout, Girl Scout, di ba? Ngayon, ang alam ng mga bata, puro
1: text,
0: cellphone, chat, diba? Gano'n.
1: Puro TikTok.
0: TikTok, oo. Kasi dahil nga sa takbo ng panahon. No? Sa takbo ng panahon na napakarami kasi busy yung mga magulang, sa dami ng ginagawa, sa dami ng pressure, at sa totoo lang, sa mahal ng bilihin, sa mahal ng lifestyle ngayon, nahihirati ang mga magulang, yung mga earning members of the family to prioritize that. Pero it doesn't excuse us sana na kalimutan yung social responsibility.
1: Anyway, nako mga ka-vibes, kung medyo na-enjoy mo yung aming kwentuhan, nako, bibitinin muna namin kayo namin ni DJ Ronnie dyan. At marami pa tayong balitang pag-uusapan.
0: Bago tayo mag-break, gusto ko lang mag-shoutout kay Pula. Andito pa rin pala si Pula, no?
1: Oo, si Papa Red.
0: Si Red,
1: grabe. Oo, si Papa Red ako.
0: Red, binata ka pa rin. Ano ba yan?
1: Papa Red, alam ko nakikinig si Papa Red, tumatawa sa labas si Papa Red.
0: Oo, dapat ito si Pula, dapat nag-aasawa na to ha? Oo. So,
1: baka daw meron kang may maireto ka.
0: Ako? Depende. Pag masarap ang itlog. Meron na. Balita ko, may itlog daw na niluto . Kailan,
1: Papa Red, mukhang sabi ni DJ Ronnie, masarap daw yung itlog. Oo,
0: masarap ang amoy. Akala ko sardinas sa ginisa .
1: Anyway, naka sa mga ka-vibes natin, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Magbabalik kami ni DJ Ronnie. Nakakasama muna, napapakinggan muna.
0: Kaya muna, number muna natin para
1: alam
0: nila. Lang,
1: kung gusto
0: nyo
1: nga, sa aming kwentuhan, ito buti pinalala ni Jeroni, no? Sa mga gusto makisali sa aming kwentuhan, magpa-shoutout, kahit magpa pa song request. Bukas ang aming hotline na 0926-079-8708. At meron din kaming online streaming. Makikita mo yung link na sa aming Facebook page, yung gv999.live. I-click mo lang yun, ka-vibes. At dadiretso ka na sa aming online streaming. Kaya kahit nasaan ka man, kahit wala ka sa Calabarzon, kahit nasa Metro Manila ka pa,
0: sa buong mundo,
1: mapapakinggan mo kami ni DJ Ronnie. Nakasama na, pakikinggan mo na ngayong umaga ng Sabado. Kiko Barako, kasama si
0: DJ Ronnie.
1: Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station,
0: GV 99.9.
1: Your good vibes.

0: Consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
1: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
2: Barangay Marawi,
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
3: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
4: Uy, pare, magandang umaga.
5: Ah, pare, magandang umaga.
4: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
5: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
4: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
6: Ayaw ko na.
7: Ala, joke pala yun.
8: Wow, Sabado na!
7: Wow, gusto ko to.
6: Ay, siya. Ganado na naman ako.
9: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
10: Magandang morning sa ating feeling ka bonding ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
9: Mula sa may init na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
10: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
9: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Pida ang Ganado.
7: Sabado,
9: Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
10: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
9: Ganado ka

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
2: Sa Mountain Rock Resort, Mountain Rock Resort, Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all locations and business events.
3: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mark, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
1: Tuloy-tuloy pa rin, makikinig mo ka vibes dito sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At inyong napapakinggan, nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Kasama ko ngayon dito sa studio si
5: DJ Ronnie. Ano ba mga laban mo ngayon, sir?
1: Ayan. Mga laban ko ngayon na ipinaglalaban ko na ako po ay bahite na.
5: sino kang hindi?
1: Ipaglalaban natin ang lahat basta pera.
5: Oh, pero bago tayo pumunta sa ating balitaan, Sir Kiko.
1: Yes.
5: Father's Day bukas.
1: Yes.
5: Father's Day, di ba?
1: Happy Father's Day po.
5: Sa lahat ng mga tatay.
1: Mga tatay.
5: At nagtatatay-tatayan.
1: Correct.
5: At gustong maging tatay.
1: Oo.
5: Ayan.
1: Tatay ka na sana, kaya lang pinahid ka daw sa kumot.
5: Lang ya.
1: Joke lang po.
5: Oh,
1: pero happy Father's Day sa akin, syempre.
5: Happy Father's Day sa iyo.
1: Yes.
5: Oh, ilan na ba ang bunga ng inyong pagmamahalan?
1: Well, bagong kasal, isang taon pa lang naman kaming kasal at meron na kaming mag-iisang taong anak.
5: Ah.
1: Pero ano yan ha? Wala akong balak po mga lawa ng panganay. Stick to one lang tayo.
5: Stick to one dozen lang po si De
1: Stick
5: Kiko
1: to one
5: Barako.
1: Dozen. Isang dosena pala.
5: So, pag Father's Day si, siyempre, dahil bata pa yung nag-iisang anak mo, anong mga gimmick ni Mrs. so far?
1: Hindi nagsasabi.
5: Hindi, pero last year, ngayon kasi pangalawang Father's Day na ninyo.
1: Well, last year, last year wala naman kami naging plano. Kumbaga, tapos na yung Father's Day nung mabuo yung anak ko eh.
5: Okay.
1: Pero ang na-celebrate namin last year is Mother's Day. Yeah, ito yung Mother's Day. So yan. Okay. Yun yung na-celebrate namin, pero itong Father's Day, ito yung unang beses.
5: Anong feeling ng unang beses na father ka na tapos syempre tatay ka na ngayon? Anong difference?
1: Well, alam nyo, ito sa mga ka-vibes dyan, and I'm pretty sure sa mga first-time dad dyan, masaya. Na alam mo yon, dati, ikaw yung buwabati sa tatay mo ng Happy Father's Day. Ngayon, ikaw na yung babatiin ng Happy Father's Day. Iba yung feeling na parang kahit papaano, masasabi mo na, meron kang nagawang tama. Kasi sa akin, ha, yung pagkakaroon ng anak, never kang magkakamali dyan.
5: Tapos, syempre, di ba, kailangan daw tulungan kayo, di ba? lalo ngayon, ako isang taon ng anak mo.
1: Mm-hmm.
5: Eh, sino nagpupuyat? Sinong bantay sa gabi? Sinong bantay sa araw? Ganon.
1: Yeah, isusurrender ko na yung amisis ko sa talaga ang dakilang puyat sa ano, sa pag-aalaga. Kasi okay, si Kiko Barako po, pagdating po ng bahay, kadalasan, bagsak na bagsak na sa pagod.
5: Ah, oh,
1: pero pumabawi ako pag halimbawa ganitong weekend. So, pagtapos ng programa namin ni DJ Ronnie, pag uwi ko, ako naman yon. Pahinga na yung asawa ko. Ako naman maghapon mag-aalaga.
5: Ikaw naman ang maghapon mag-ahawak ng iyong anak.
1: Yes, so, para balance, hindi naman lagi siya. Diba? Para may pagkakataon pa rin magpahinga.
5: Ulirang ama at asawa pala si Sir Kiko.
1: Yes, syempre kailangan natin.
5: Hindi kasi nag-iisa pa lang daw. Tingnan natin 5 years ago. 5 years from now.
1: 5 years from now, hindi natin masasabi.
5: Yeah, di masasabi.
1: Pero eto na nga, DJ Ronnie, tuloy tayo sa ating balitaan, no? Nabalitaan din kahapon na ang lungsod daw ng Lipa ay nakamit ang pinakamataas na COA rating.
5: Alam mo,
1: binalita ito ng pamahalang lungsod ng Lipa no, na nagkaroon po or itong napagkalooban sila ng Commission on Audit o COA ng unmodified, unqualified opinion no, na may pinakamataas na rating nga silang matatanggap o natanggap ngayong taon. At,
5: siyempre, congratulations,
1: congratulations
5: kay Mayor Eric Africa.
1: Yes, correct. Congratulations.
5: Bilang taga-gobyerno din, alam mo, napakahalaga ng ano eh. Napakahalaga ng ganyang finding sapagkat ang COA, yan ang nagsisilbing referee. Kaya ako minsan niloloko si COA eh. Ano daw? Commission or audit daw. Sabi ganun.
1: Oo, commission or audit.
5: But of course, hindi nakakaingit ang trabaho ng COA.
1: Oo.
5: Kasi sila ang nagdidetermine at nagsasabi, tama ba ang paggastos ng pamahalaan o ng isang liderato sa pondo, sa budget na kanilang sinabing gugugulin sa mga bago kasi makabuo ng isang budget. At yan ay taon-taon ginagawa, sir. Ha? Bago makabuo ng budget, napakalaking pag-aaral.
1: Diskusyon.
5: Diskusyon, pagsusuri.
1: Oo, oo.
5: At yan naman, ang pagkatapos na mailatag yung budget na yan, titignan naman ni COA kung talaga bagang faithful ka. You're true to your, your religious in utilizing your budget.
1: Yes.
5: Diba?
1: Kung nasa tama ba yung pag-handle mo ng budget.
5: Nasa tama ang pag-handle ng budget. Talagang yung intended services ay napupunta doon. Kaya itong nakuhang award ni ng Africa Administration ay isang dapat ipagmalaki ng mga Lipeño dahil sa ang buwis na although ang nakakalungkot lang sa pinakahuling pag-aaral, dapat ang para sa simpleng pagsasabi, ang dapat nagbabayad ng buwis sa ating lungsod ay kumbaga 70, no? Halimbawa, ang ideal 70% dapat ang nagbabayad ng buwis sa Lipa. Pero sa huling pag-aaral, dapat ay umaabot lang sa 14% hanggang 15% ng dapat nagbabayad ang nagbabayad lang sa lungsod ng Lipa. At ito hindi totoo, hindi lang ito totoo sa Lipa, kundi nationwide, halos 25-30% lamang ang nakukolekta ng national government. Imagine kung kung 100% lahat nagbabayad ng buwis, ano? ID sana ay napakasarap ng buhay. Pero sabi naman nila, ay, bet ako magbabayad ng buwis. Eh, kinukurakot lang naman.
1: Ah, hindi naman tama yun.
5: Correct. Kasi pag ikaw ay hindi nagbabayad ng tamang buwis at sinuhulan mo yung taga-gobyerno para pagbigyan yung maling deklarasyon mo ng iyong buwis, pareho na kayo magnanakaw.
1: Correct.
5: Wala na kayong pinagkaiba.
1: Totoo. Nandaya
5: kung minsan,
1: ka na rin
5: mas,
1: eh.
5: Mas masahol ka pa.
1: Oo, di ba? Nandaya ka na rin eh. Pagkagan, pandaraya na rin yun, no?
5: Correct.
1: Tandaan nyo mga ka-vibes, ang pandaraya ay kakapatid ng pagnanakaw yan. Magnanakaw yan. At saka ito, no? Sinabi rin to ng city government ng Lipa, no? Na itong karangalan na ito, pag-recognize sa kanila ng COA, patunay ito na may mahusay, responsable, at transparent na pamamahala.
5: Yung diba? Mahusay, that's for us to judge later on. Mm. Yung responsable, that's for us to judge later on as well.
1: Oo.
5: Kasi baka yung mahusay sa iyo, hindi mahusay sa akin.
1: Oo, pwede. Diba? Baka iba tayong opinion.
5: Yung responsable sa akin, hindi responsable sa iyo. Pero ito ay records won't lie. Ito kasi ang COA ay evidence-based ang
1: yes.
5: kanilang pagtatasan ng kanilang ginagawa. But yung mahusay, responsable, depende. Kung minsan pagkakampi ka ni Africa, ay di mahusay. Pagka hindi naman, abay hindi ka, hindi na ko yung kung saan-saan ginagastos, tanongin mo si Berna sa bili, halimbawa. Hindi ang papayag na mahusay si Eric, Africa.
1: Mm-hmm. Oh, pero pagkakakalaban, ano?
5: Pag si COA ang tinanong mo, ano ho ba ang sinasabi sa record? Records based.
1: Yes, yan. Nakaano sila, nakabase sila sa dokumento na meron sila at pinasa sa kanila, no? At saka alam niyo mga ka-vibes, ito ha, ang kahalaghan po ng buwis na binabayad, kasi kanina nabanggit ni DJ Ronnie, no? May mga tao na ang mindset, hindi na ako magbabayad ng buwis kasi nanakawin na. Alam niyo, mahalaga po ang pagbabayad ng buwis kasi dyan po sa buwis, tayo rin naman ang nakikinabang niyan eh. Tayo mga mamamayan din ang dapat din talagang nakikinabang niyan, no? Kasi pera natin yan na dapat sa atin din ang balik. Mm. Diba? Halimbawa, nagkaroon ng healthcare facility na maganda.
5: Yun.
1: Diba?
5: Yun.
1: Diba?
5: Yes.
1: Dapat, halimbawa, ang isang syudad na may magandang healthcare facility, yun po ay patunay na napupunta sa tama ang buwis. Diba? Kung ang isang syudad ay may magandang serbisyo para sa mga constituents nito, diba? Yun po ay patunay na hindi naman sayang yung buwis na binabayad natin, no? Yun na, kaya sa mga ka-vibes nating nakikinig out there, no? On air and online, tandaan natin mga ka-vibes, kapag tayo ay nakikinabang doon sa magandang serbisyo ng ating local government unit, hindi natin pwedeng sabihin nasasayang eh.
5: In other words, Sir Kiko, iba ang pagbabayad ng buwis, iba ang pagbabantay ng paggamit ng ating buwis.
1: Correct.
5: Huwag natin yung paghahalo-haluin at gagawing dahilan, huwag na ako magbayad ng buwis, ninanakaw lang naman.
1: Oo.
5: Again, as far as I am concerned, hindi ko po sinasali si Sir Kiko, hindi ko sinasali ang GV. As far as I am concerned, kung ikaw ay nakikipagkuntsabahan sa mga nasa pamahalaan na magnanakaw at ikaw pa ang nanunuhol, pareho kayong magnanakaw.
1: Yan, correct.
5: Kaya ngayon, yung sinasabing flood control racket, aba ay wala ho kasing mangra-racket kung walang nagsisimula ng suhulan sa racket.
1: Correct. Diba? Na ano lang yan eh, kumbaga,
5: it takes two to tango.
1: Oh, it takes two to tango. Tama, yan. Yeah, it takes two to tango talaga na parehas kayong mali. Diba? Walang tama dun sa ginagawa ninyo. Kaya, nako, sa mga ka-vibes natin na out there, no, huwag tayong mawala ng pag-asa. No? Magbayad pa rin tayong buwis. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung meron mga binabantayan tayong mga nawawalang pondo or kinukurakot na tax, dapat din tingnan din natin, no, yung mga pinakikinabangan natin. Huwag tayong matakot, huwag tayong laging nakabantay doon, no.
5: So this morning, sineselebrate natin, Sir Kiko, ang kagalingan ng financial management ng city government of Lipa.
1: Yes.
5: At siguro, sabihin ng pinakamatrapik ang lungsod ng Lipa sa lalawigan ng Batangas, pinakamaganda naman ang city hall natin.
1: Correct.
5: Nakapunta na ba kayo?
1: Hindi
5: sa bagong city hall?
1: Malapit yan kila Papa P.
5: Oo, malapit kina Papa P.
1: Malapit kila Papa P. Pero kasi dahil nga tayo dito tayo sa Lipa City proper. Medyo lumayo yung city hall eh.
5: Oh, pero may libreng sakay daw ah.
1: Oo, may libreng sakay naman ah.
5: At saka balita ko may elevator na daw dyan sa City Hall.
1: Ay, oo.
5: Meron daw elevator. Grabe. Sa Kapitolyo may elevator din. Nasa Office of the Governor nga lang.
1: anyway,
5: gusto ko lang sabihin, hindi si Governor Vilma nagpagawa nun ah. Kaya nung araw nga may usapan, di ba? Kasi nung nakaraang liderato yan eh. Sabi, bakit? Disabled ba yung governor natin ngayon? Eh kasi ginawa yan nung nakaraang liderato. Kaya yun ang mga tanungan. Kasi sila gumagamit eh, yung siya at saka yung mga bodyguard niya. Panayang akyat babado sa elevator. Eh samantalang ilang may kapansanan lang nadulas dyan sa Kapitolyo dahil nga hindi accessible.
1: Anyway,
5: another story. Basta congratulations sa lungsod ng Lipa kay Mayor Eric for being commended.
1: Correct.
5: As one of those who is following to the letter what is in the annual appropriation.
1: Correct. At saka, alam mo ha, congratulations din sa ito, sa city government ng Lipa. Mm. Kasi ngayong araw, June 20, ang 79th anniversary ng Lipa.
5: Ay, oo nga pala.
1: Diba? Anniversary ng Lipa ngayon.
5: Foundation Day. Foundation Day. Nung Good Morning Southern Luzon pa kami, merong mga ano dito, may mga contest na ginagawa dito pag ganitong Foundation Week. Hopefully, babalik, mababalik yun.
1: Mm-mm.
5: And ang June 16 ay ginawa nilang araw ng Lipenyong may kapansanan. Yun ang ano, yun ang ordinansa ni Bukal, dating Bukal at dating Kunsihal at ngayon ay First Lady ng Lungsod ng Lipa na si Mayora Rowena Sombrano Africa E. Yun na. But of course, yeah. So dito lang sa Lungsod ng Lipa nakasabay ang araw ng Lipenyong may kapansanan. That is a very, very worth ordinance na ginawa during the time of Councilor Weng Africa in giving importance to at least 78,000 Lipenyos with disabilities. Ang dami, madami, madami po ang may kapansanan dito.
1: Mm.
5: 7.8 lang naman.
1: Oh, 7.8.
5: Sobra naman. Exagerado ka, DJ Ronnie. 7,800 Lipenyos with disabilities.
1: Ayun, no. Pero marami pa rin. Still marami. Oo, ang 7,000.
5: At saka, sabi ko nga dyan sa mga iba, ba't gusto nyo ba? Puro tayo may disability.
1: Oo, di ba?
5: Hindi man paramihan po. Hindi paramihan.
1: Oo, correct. Oh. Pero, nako, pero again, no, sa lungsod ng Lipa na nag-celebrate na kanilang 79th anniversary.
5: Founding anniversary
1: ngayong araw. Nako, may mga ano rin yan eh. May mga ganap yan for sure.
5: May ganap na naman.
1: May ganap yan, alam ko.
5: Ibig sabihin, traffic na naman?
1: Meron.
5: Ay, syempre.
1: Magkakaroon. Pero, nagpa-abiso naman yan eh. Nakita ako yung abiso ng traffic management na magkakaroon nga ng pagbigat ng daloy ng traffic ko. Siguro mamaya pa namang hapon.
5: At saka sabi nga, kung ayaw matraffic dip ka, umalis ang bahay, tinamakan ka lang magaling.
1: Tsaka sa mga kabibs natin, no, alam nyo po, wag natin sisihin yung traffic sa Lipa. Kahit saan naman po may traffic, hindi naman po nawawala.
5: Oh, ayoko lang nung katwira ng ibang mga kunsihal at Bukal na pag tinanong mo, naku, traffic ko sa inyo. Hoy, magaling yan. Sign of progress. Yun ho ang malaking...
1: Naman.
5: Wag nyo hong sasabihin yan sa akin kasi sasabihin ko hangal kayo. Kasi pagka matraffic ang isang lunsod, it's either very poorly managed ang sistema. Di ba? Wag nyo sasabihin yung traffic sign of progress. Kalokohan po yun.
1: Tsaka ang traffic, ito po ay congested. Sign ng congested na po ang isang lugar.
5: Oo.
1: Diba? Ibig sabihin, kaya nga sumisikip ang dali ng traffic.
5: Ang ibig ko sabihin nun, pagka ho matraffic ang isang lunsod o isang lugar, mali ho ang inyong zoning. Mali ho ang inyong zoning pag-i-implement ang inyong zoning planning. Mali po. Huwag niyo ho ikakatwiran sa amin, lalo na kay mga politiko. Huwag niyo sasabihin na ang traffic sign of progress. Yan ho ang malaking kakitira ng utak na huwag niyo ipamamana sa amin. Yan ang mga kayo ng magaling.
1: Aray ko.
5: Hoy, Sabado ngayon, huwag kang ganyan. Ano ba? Weekend na weekend. Masama yan.
1: Huwag niyo naman pinaiinit yung ulo ni DJ Ronnie.
5: Hindi pa. Konti pa lang yun.
1: Patikim pa lang pala yun. No?
5: Hindi kasi alam mo, huwag naman tayong gagawing ano. Huwag naman tayong gagawing... Nag-iisip naman tayo, di ba? So, wag ikakatwiran. Okay, tulad yan sa Lipa, masikip na nga ang kuan, masikip na nga ang highway. Meron na namang mga gumagawa ng bagong gusali, sigurado papayagan na naman yan. Eh, alam nyo palang matraffic. Eh, bakit dyan nyo pa rin isinisiksik?
1: Correct.
5: Yan ang tinatanong. Samantalang magpunta kayo sa ibang bands, abroad kayo ng abroad. Kailan lang nabalitaan ko yung mga konsyal ng Lipa kung saan na naman nagpunta, yung mga kapitan saan nagpunta. Bakit hindi kayo matuto sa mga pinupuntahan ninyo? Eh sabi nga nung ibang nabasa namin, ako, yung mga abroad ng abroad, pagdating naman pala dito sa Pilipinas, ayuda lang din ang ibibigay pala. Eh nag-abroad pa kayo, nagkaksaya pa kayo ng pera ng bayan. Pagdating pala sa Pilipinas, ayuda pa rin ang... Anong sa ibang bansa, sir, wala kang makikita masyadong mall na nasa highway. Inilalayo yan talaga sa traffic. At kasi yan, ipinapapasukin naman ng tao yan eh.
1: Oo.
5: Papasukin ng tao yan. Eh dito, ang nakaparada sa bangketa, sa sakyan. Yung bangketa ho, lakaran ng tao yan.
1: Yes, sidewalk. Kaya siya sidewalk.
5: Oo, hindi ho yan, ano, hindi ho yan kapitan, hindi ho yan tinda, ano, hindi ho yan pwedeng ng mga tindera pag may fiesta.
1: Oo.
5: O, kaya tuloy, nag-iisip ang mga tao. Siguro ang laki ng kita ni kapitan. Kasi nga, kitang-kita niya na yung bangketa, hindi yan dapat tinitindihan. Yan po ay dapat lakaran ng tao.
1: Gama,
5: hindi
1: tama.
5: Po yan